0: may nagbabalik.
1: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laro Tayo Gaming.
7: We are here! Get ready for the chaotic night!
8: First me, Jet!
9: A monoblock Mips, monoblock...
7: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
10: I think it's time to support for Bond Essential.
11: Yes, it is. TV Plus.
7: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. YouTube via at Blue Wave 5.
12: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
13: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
12: Is na yan.
14: MNL 48
15: with us.
14: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
12: Klak-klak.
14: Sagada po.
12: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
14: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga hindi ka naman hindi
16: Teresy. Grabe ka na ba?
17: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
18: pawa. Thank you.
19: Full screen mo, RJ.
20: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
21: Kalokohan!

0: Makisaya na at kasama si DJ Mansanas Kamatis sa Salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. They basically yoink the entire physical disk platform.
1: Try to get used to the scary terminal.
2: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
3: The main reason na puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days.

0: Eh, parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
1: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
3: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
4: oras na para sa Salita ng Mansana.

0: na. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa Salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: May nagbabalik.
2: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
1: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
3: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
4: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
5: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
7: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
8: Pagdating kay Boss Joe, hindi?
7: Is na yan.
9: MNL 48
7: with us.
9: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Glak-glak.
9: Sagada po na maglaka.
7: Okay na. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
10: We are here! Get ready for the chaotic night! First me, Jet!
11: A monoblock Mims! Monoblock...
10: Wait! Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
12: I think it's time to support for Bond this country.
13: PBS TV Plus!
10: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM and Cool TV platforms, and YouTube via at Blue Wave 5.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: Namiss nyo na ba ako?
2: Namiss ko na rin

0: mga katulang bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: talagayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: setting. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: saka na po na
0: Top of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
5: May nagbabalik.
6: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
5: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
7: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
8: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
5: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
9: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends niyo and all of those things.
5: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
10: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
11: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
12: oras na para sa salita ng mansanas.

0: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
1: Grabe ka na pa.
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: bawa. Thank you.
4: Full screen mo,
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
6: Kalokohan,

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with
2: 29. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sa kada po na maglaka.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network. Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
1: Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with
2: 29. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Laklaka.
2: Sa kada po na maglaka.
1: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Hindi kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
4: Grabe ka na ba?
5: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
6: Thank you.
7: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
8: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
9: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laro Tayo Gaming.
10: May nagbabalik.
11: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
10: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
12: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
13: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
10: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
14: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Niniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
10: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
15: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
16: Oras na para sa salita ng mansanan.
15: Sama

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Okay, we're gonna see.

0: Ikita. Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka mo maintindi.
1: Grabe ka naman. Ginagawa niya.
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: bawa. Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
5: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
6: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
7: Oras na para sa salita ng mansana. Sama.

0: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Kalokohan!

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: May nagbabalik.
2: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
1: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
3: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
4: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
5: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
6: They basically yoink the entire physical disc platform.
7: Try to get used to the scary terminal.
8: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
9: The main reason ay puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon .
0: Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
10: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
11: talagyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
10: Is na yan.
12: MNL 48
13: with that.
12: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Oo.
12: Lak-lak. Sagada po.
10: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Ay,
1: kita. Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga di ka naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
4: Thank you. Full screen mo, RJ. Full screen mo, RJ.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
6: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
7: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
8: talaga yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi?
7: Is na yan.
9: MNL 48
10: with us.
9: With yun, Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Oo. Oh,
9: Klak-klak. Sa kada po,
7: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: Halo ko ha!

0: ingay. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
1: May nagbabalik.
2: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
1: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
3: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
4: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
5: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: We are here! Get ready for the chaotic night.
2: First me, Jet!
3: A monoblock Mips, monoblock...
4: Wait!
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
5: I think it's time to support for Bond in this country.
6: PBS-CBN TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Wave 5.
7: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
8: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
9: MNL 48
10: with a
9: yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
8: Oo. Oh,
7: Klak-klak.
9: Sa kada po na
7: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
11: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas.

0: may nagbabalik.
1: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro, nawala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
5: They basically yoink the entire physical disc platform.
6: Try yeah. to get used to the scary terminal.
7: May source ang news radio, 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
8: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days eh. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
9: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
10: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
11: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
12: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
11: is na yan.
13: MNL 48
14: with that.
13: With Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
11: Oo. Oh.
13: Klak-klak. Sagada po.
11: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network. All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: May nagbabalik.
2: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
1: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
3: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
4: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
5: Sarap maglaro, nawala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
6: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
7: We are here! Get ready for the chaotic night.
8: First me, Jet!
9: A monoblock Mips, monoblock...
10: Wait!
7: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
11: I think it's time to support football in this country.
12: CBS TV Plus.
7: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
13: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Larotay Gaming.
14: They basically yoink the entire physical disc platform.
15: Try to get used to the scary terminal.
16: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
17: The main reason na puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon .
13: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotay Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
18: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
19: talaga yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi?
18: Is na yan.
20: MNL 48
21: with a
20: Queen 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo .
21: Oo.
18: Laklak.
20: Saka na po na
18: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
22: Pagsapit na alas 8 ng
8: salita ng mansanas.

0: every Monday to Wednesday. Sunny Boy Gold brings you all the late-night entertainment you need to complete the rest of your day. The Botamesa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Kikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Sunny Boy Gold! Every Monday to Wednesday at 9:45 p.m. only on Smile Radio.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

Iba't ibang kwento ang matutunghayan sa ito ang Confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

0: Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening, every single one of you. I am back. I am basically back. And currently, nakakatuwa lang na may nagsubmit kahit papaano for itong confessions this week. But anyways, kamusta kayo lahat? Ako po ang inyong nag-iisang generic gaming VTuber here on Cool FM and Cool TV. Ako po rin po, si Laro Tayo Gaming. Simulcast po tayo again sa Cool FM, Cool TV. Sa lahat ng social media channels ng Cool FM, Facebook, Twitch, and YouTube channels ng Laro Tayo Gaming. And I am so excited dahil medyo... Paano ko ba siya sabihin? Kasi itong format na to, it will be a... Paano ko ba sabihin? It will be a really good format na hindi ko pa siya ginawa talaga sa talang buhay ko talaga. Pero again, sa mga kakarating lang dito, welcome. Ako po ang inyong Lota Gaming at ito po ito ang confessions. Itong storya na to na na-receive ko earlier, nagulat nga ako as in talaga sobrang pagkagulat ko dahil ibang-iba yung parang tono ng air table na na-receive ko earlier this morning. And hindi ko alam kung paano ko ba siya sasalita. And then ngayon dalawa na ang aking dalawa na po ang aking babasahing confessions. As in, may nagsubmit pang dalawa na pong isasubmit ko na as in, holy. By the way, sa mga nandito ngayon, welcome! Ito po ang confessions. My name is Laro Tayo Gaming and... Wag nating pagalin pa. Dahil merong isa tayong short na confession. And meron din tayong napakahabang confession. So, dalawang confession na ang ating bubunuin ngayong gabi. So, tara na ba? Well... Ito po ang confessions ni Lacris at Niyen. Yun ang masabi ko. Ang ating dalawang confession ngayong gabi ay nagngangalang si Chris at si Yen. So, ito ang kanilang mga confession.
1: Ito ang confessions.
0: Mga kwento mo, babasahin ko.

0: cannot buy this, bruh. Imagine buying this that I don't feel for.
1: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken.
2: Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, b***o, tango, sira, b***o, sira, gagot.
3: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumunan na sa public space tayo?
2: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
3: Anong fried chicken? Oh,
2: edi dito ka na lang sa, ha?

0: Fried Chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na.
1: Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
2: Thinking something creamy? We got you. You'll be craved with Ospen Carbonara. In just 3 minutes, make the sauce, boil pasta, mix and add toppings. Sobrang takam talaga. Edi ikaw, will you resist the creaminess?
3: Mira drinking water. Fresh, cool,

Ay po, nagbabalik sa itong Confessions. Kamusta kayo mga kaibigan? Ako pa rin po ang inyong Lartay Gaming. Medyo mabigat yung narinig kong confessions kanina kay Chris. By the way, bago muna tayo matumuloy sa ating confessions, ang dami nating na-miss kanina dito sa sa multi-stream. Hello kay Danica, kay Hano, kay El. Welcome to the stream. How are you doing? Ang daming mga nandito. Hello Dudu, hello Sachi, hello Aliyah, hello Banti. Hello Eric, hello Luca, hello Resi. Welcome to the stream. And how are you doing? And nagalay medyo this is just a dry run technically, pero maayos din natin lahat ng mga confessions natin. By the way, this is every week. This will be every week. Every week 7:45 hanggang 8:30, so mga 45 minutes lang tayo as of now, pero malay mo baka biglang humaba tayo dito. Anyways, dun tayo sa topic natin kanina, like yung what happened on paano ko ba sabihin, like iba yung nangyari kanina, like yung dehumanizing, ika nga ni Chris earlier, na paano ko ba siya i-maintain in a light, na ang sakit lang isipin na may mga ganito pala tayong mga friends or mga VTuber friends or anything friends in usual space na sobrang baba ng self-esteem. And ang payo ko lang talaga is just cheer up. Andito lang kami kung gusto mo ng karamay, if you want some advices, kika nga. Kasi ang hirap ng pinagdadaanan niya as of now. And paano ko ba siya i-explain dahilan eh? It is just a saddest part na talagang we just deal with it. Ika nga, we just cope with it. Yun lang. O nga pala, sa mga nandito ngayon, welcome. Hello Kuya Adrian, welcome to the stream. And Staros, Mika, Leah, may gusto ba kayo sabihin about what happened earlier? Ang hirap eh. Like ang hirap. Ang hirap na, syempre, may ganito nangyari na may shaming na nagaganap ba? Ika nga. May shaming na nagaganap nga ika nga sa confessions. And confession ni Chris rather. By the way, hello Mido, how you doing? By the way, ilagay natin yung script earlier. Like, ang ganda niya kahit short and sweet. Thank you so much Chris, by the way. I really really appreciate, and thank you so much for sending your confession here. By the way, how are you, Mido? May gusto ka bang masabi? May gusto ka bang masabi sa confession kanina? Congrats to Premier, thank you so much. And wait lang, may nagchat sa Twitch. Wala pala, never mind. What's going on? We are focusing on itong confessions right now. And currently, ako pa lang yung nagsasabi ng advice for Chris at the moment.
ang hirap niya, ang hirap niyang ano, ang hirap niyang i paano ba? Paano ba siya sabihin? Ang hirap niyang i maneobra ba? Ika nga na syempre wala na tayo ano, like wala na tayong wala ka nang kaibigan tapos bigla ka na nga lang ano, like wala ka nang kaibigan na paano ba sabihin yung parang sobrang lapit sa'yo dahil yun nga naging introverted ka na nga and then probably you probably met a lot of people in Discord or on other platforms and yeah, ako din may ganyan din akong problema eh. May ganyan din ako problema. I already state my case. So sa mga nandito ngayon sa Purple app, sa mga nasa naka-multi-stream ngayon, ito ang pinakamalaking tanong dito sa akin, pinakamalaking tanong. Paano mo ba itatrato yung sarili mong kaibigan kahit na hindi na kayo magka-close? Hindi na ba kayo magkalapit ba? Ganon? At hindi kayo magka-chat man lang or magka-text man lang. Like talagang wala. I-comment nyo na yan sa ating YouTube channel, sa Twitch, and sa TikTok channels ng aking Ito Confessions. It's a confession. Well, yeah, it is. It is actually. And I will also check about that later on. If you want to submit your confession, dami na, apat na kagad din nakita ko dito, as in apat na. hindi ko alam eh. Ayan, sabi ni Hano, find common ground again if you want to save your relationship. Sabi daw ni Hano, find a most common ground if you want to save the relationship between the letter sender, with between Chris and then of course yung friend na yan. And nagalala, ang hirap magkaroon ng ganyang klaseng kaibigan na okay. Ala, diba? Oh, nawala bigla, di ba? Ganun. Nawala bigla. Like, yung spark ika nga. Hindi sa motor. Yung spark ng pagkakaibigan nyo, bigla talagang, ala. Nothing. Ano yan? Gawagala rin pala yung animated doon sa video. This is my VTuber, ano talaga? This way, VTuber avatar talaga. So, if you want to say something about that, if you want to sub-

0: Magpahapyaw tayo sa ano, magpahapyaw tayo sa ating next confessions. Ano? And then wala na tayong mag wala tayong reactions. Sige, here we go.
1: Gusto mo pa na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions.
0: Ayan! And dahil wala namang mag-aano, dahil wala namang mag- ayan na naman tayo sa mas mahaba, mas... Ayan na naman tayo sa... Ayan na naman tayo dyan. But anyways, tayo na pumunta na tayo on our second confession dahil wala pa naman nagsasabi dito as of the moment. Ang hirap lang talaga na magkaroon ng drama show na wala nagsasalita dito on the audience. Pero anyways, next confession na tayo. Ito ang confession ni Yen. Dear El... Huh? What the hell is this? Uy, ano to? Ano to? Bakit may AU dito sa... Ba't may AU dito? Ba't essay niya to? Napasa niya? Okay. Never mind. Ba't ese yung pinasa mo di? Uy, ba't ese dito? Ba't ese dito? Essay pala. Kala ko confession, bigla ginawa nung essay. Wrong file. Ba't essay? Wrong file. Grabe, ito yung sined na chat. Hindi halatang si Staros yung... Naka-lock in na ako. And then biglang pagkakita ko ng Discord and makikita ko to. And then makikita ko to once upon a time. It's a chatting. Ginawa niyong AU, hindi, by the way, confession po ito, hindi po ito AU, hindi po ito Wattpad. Anyways, Bakit naging AO3 yung confession? Anyways, dahil walang matino, nakita ko na yung mga confession ninyo, walang matino dito. Balik tayo kay Chris. If you want to just click the reply earlier. Kasi yung sinabi ni dito ka ba, Mido? May masasabi ka ba ngayong gabi? May masasabi ka ba or ano? Kasi natatawa ako, bakit ano eh, but AO3 yung sinend. But AO3 yung sinend mo. But AO3 yung sinid mo? Ayun.

0: Lahat ng tao ay may kopya ng alam ng ikaw lang yan. Hi, Gio. Hi, nako. Yeah, alam mo, naka-lock-in ka na. Naka-lock-in ka na. And then, biglang, boom, AO3. Biglang AO3 eh.
1: Ewan ko ba kung matatawa, ewan ko ba kung malulungkot ako kasi baka mawalan ako ng signal. Kasi alam mo naman, brownout ako dito sa amin. Or, pero, masasabi ko lang, alam ko to eh, alam ko to, nakwento ko na to noon eh.
0: Ewan ko ba kung pinagsasubmit ni, ano? Ewan ko ba kung pinagsasubmit ni,
1: may nag-send talaga ng
0: file. Ay, ano ni Starus? PG! Ay, nako. Anyways, kamusta? Kamusta? Binampalala yung live, ano yung lumang story. Pero ba, ano, parang awa niya na? Parang awa niya na yung totoong confession man lang. Ginawa niya Wattpad yung yung confessions. Anyways, sa ganap na 8:23 ng hapon dahil wala namang nagsasubmit pa. Ay, wala pa namang nagsasubmit ng
1: matino.
0: At natawa ako sa sinabit. Alam mo yung ano, alam mo yung Gio, yung sobrang ganda ng mood mo na ano, ituloy yung confession. Dear LPG, then pagkakita ko chapter 1, anak ng po.
1: Di lang naman kitanggal, di lang naman rewrite.
0: Ginawa niyong ano yung
1: pwede naman sana na sabihin, pwede naman sabihin na dear LTG, alam ko may feelings pa ako kay Katips,
0: di kay Starus. Starus. Pero ano talaga, ginawaan yung ano eh. Ginawaan yung castle land yung ano eh. Isip ako rin.
1: Malay ko ba?
0: Anyways. Sige, medyo makailangan ko muna mag-recover. Sa ganap na 8:24 ng hapon ng gabi. Magbabalik muna tayo for just a little bit. Medyo epic fail yung itong confessions natin pero... Pero you know, okay lang naman, pilot episode pa naman to. Wala naman problema, pilot episode pa naman to. So it will be improved sometimes, you know. Kaya pagbabalik mo muna, ito ang confessions makalipas ang ilang paalala. Magbabalik ang ito, ang confessions. Makwento mo, babasahin ko.

0: It feels like we're on a road trip with an enjoyable experience. It's all to drive for.
1: A day for a walk, pero sobrang init. High ang init. But there's Ospen Mineral Water.
0: Made from 100% pure mountain water. That's why it's distilled and fresh.
1: I choose Ospen Mineral Water.
2: Okay, and get this. Your money grows every day. Not all banks have that. Ronic always has you covered.
3: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
4: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle ni Goreng, pasayahin ang araw mo.
5: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.
6: Pagkagising sa umaang mangon at kumain ng sapat, katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: smileys! Oh my God! Good evening, mga hanabos! Mga smileys! Good evening, good evening, good evening!
1: Ay, pa rin ang i-challenge ni Gabriel Ansaldo.
0: Yes,
2: at in teka, a second video. Continuation ng programa to.
1: Anong programa to?
0: GS na! Okay.
1: May nilang si Gawan, Gab. May nilang si Gawan.
0: Ha?
1: May nilang si Gawan.
0: Oh, yeah, rinig. Oh, my God. Naglalaro na lang sila. Oh, yeah, narinig yun, oh.
2: Narinig ako. Sabi nila, yo! Ay!
0: Ayaw! Sinabi na okay, okay. Mga smileys, ay, tata. Mga smileys, disclaimer lang po. I wanna apologize in advance kung marinig yung mga ganun nga na salita. Pero we cannot do anything because nakakomsya pa ko ngayon.
2: Gab,
0: as I explain sa gabi-gabo.
2: Oh, Gab, i-turn on mo yung ano, Gab, i-turn on mo yung noise suppression. I-turn on mo yung noise suppression.
0: Pangit yung boses ko, pre.
2: Ay, we? Na-try mo?
0: Oo, na-try ko. Nag-mic.
2: Ay, God.
0: Hindi, nag-mic test ba ako before ako mag-ano, mag-computer.
3: Ay, sige,
0: yawa,
3: sige.
0: Yawa. Hoy! Yawa. wala tayo.
1: Memo.
0: Alright. Smileys, we're gonna continue the game. And I hope I get the third coin!
2: So, sandali lang.
1: Nag-check ng DCMM. Asan yun?
0: Saan na daw?
2: Yeah, so, sandali lang. Good evening, Smileys ba to? Or gabi-gabo? Nalilito ako.
0: GS! Nag-seamless kami.
2: Ah, nag-seamless kayo. Parang weather news. Ay,
0: weather news. Buang! Buangit ka, no?
1: Sige na, mag-lock in.
0: Ano na?
1: Lock in na tayo.
0: Wait lang. Ba't naka, ano siya? Oh my God. Alright. Ganito na lang. Sige. Lock in tayo.
1: Kita natin sa Good Evening Smileys, mga kaibigan. Ang unang-una natin, unang malita po at mga huling malita po. Sugab.

0: kaibigan na matay si Gabriel Ansaldo.
1: If you don't know the goal again, mga smileys, our goal is to finish all Rob Dubs levels, including 3 coins, and especially the 2.2 okay. levels.
0: Kasama na din yung tower. The tower.
1: Tama, tower nga ako. Oh my!
0: Lock in si Gab, mga kaibigan. Kaya mo lang ako Gab magsalita. Mga bahala mo.
1: Sige, ikaw lang. I'm locking in here.
0: Okay, so kita po natin na parang at the moment, nawala ng ano, nawala yung strength ni Gabriel Ansaldo, pero bago mag-init na tayo na ano, makababalik lang po yan in a few moments, iniisip

0: Ito na yung last part. Aba! Naglag yung ano, yung share screen, nag-ano, nag-glitch. Ala, hindi na daw legit yung ano mo.
1: No! Oh my God, seryoso?
0: Nag-ano, nag-glitch, nagkikita yung ads.
1: Oh my God, wait lang, pag i-full screen ko.
0: Okay na.
1: Pero mag-push, mag-free siya, pre. Oh my God!
0: Hindi kasi nag-block screen.
1: Nag-block screen? Oh my God. Wait lang, restart ko yung blue stocks ko. Baka that will work. Oh my God.
0: Oh my God.
1: Shutting down. Oh my God. Sorry mga kabo for the inconvenience and the technical difficulties. So yun, ulitin na natin yung stream. So ulitin ko pa ba yung club step kung hindi nyo man nakita?
0: Hindi nakita yung club step, yung ND yung hindi.
1: No! Ulitin ko? You want guys? Gusto nyo ba? Pangalawang ano, attempt? Pwede mo gawin uli. Ano man?
0: Inahamon ni Gabriel Alzaldo ang buong stylist kung uulit pa ang club step.
1: Mag-chat kayo! Yes or no? Ulitin ko?
0: No daw.
1: Ano no? Sige, kung no, sige. Continue na lang tayo. Now we have finally defeat club step, mga kaibigan. Ayan o. Progress? 33 attempts. 668 jumps. Oh my God. So far, ito pa talaga yung level na mas maraming attempts at mas maraming jumps. Oh my God.
0: Ang sinunod na level ay... Oh, nah.
1: Tama ba? Tama, Little Dynamics. Okay.
0: Nah.
1: With 12 stars, 325 orbs. We're gonna do it with 1 attempt, mga gabo. Ah, mga gabo! Tapos na yung gabi-gabo. Mga smileys. So, ayan. Let's start. Well, this is an easy level for me. A bit easy, I guess.
0: Because too easy.
1: A bit easy, sabi ko! Ang sa coins na talaga medyo mahirap. Yan. Again, this is Electro Dynamics, mga kaibigan. Yan. We're gonna go with the UFO. Hindi ko alam ang chorus nito, pre. Ay! Ba't ako tumalon? Attempt to na ito yung mga smileys. Oh my God. Kakanta habang laro. Ay my God. Malas pala yung gano. Oh my God. Huwag na, mag-lock in na talaga ako. Hindi kaya yung magkanta habang naglalaro.
0: Ikantahin mo kasi sa chorus yung second shift part ato sa dulo, yung pakatapos.
1: Sige.

0: is here. Wala. Naano na siya. Wala.
1: Nakahigop ako ng malamig na hangin. Sakit sa lalamunan.

0: nakaabutan ka na ng hexagon force on point na ito.
1: Oo, marami pa akong naiwang ano, na kailangan ko pang i-beat. Talagang abutin ako ng ilang attempts niyan. Oh, I forgot the first coin!
0: Wala, kailangan mo yun. Hindi mo mabibit yung challenge.
1: Sige, pag namatay ako, sige, ulitin naman din yan eh.

0: Smileys, so mga time check mag-gabo. Mga Smileys, 8:40 na po ng gabi. Ayan, we're gonna continue again.
1: Ano kayo, mano? Guys, guys. Si Gabriel Ansaldo po ay nawawala na siya sa kanyang sarili.
0: And I regretted it. Ba't ko ba ito piniling challenge? Oh my God. I did not even realize the consequences of it. Wala talaga talaga katapusan. Pero, pahala na. Pero pre, meron din kalimitan din. Pag umabot na talaga yung oras ko na ano, kailangan ko lang kumalas. Next episode ko lang talaga itong matatapos. Oh my God, okay. Continue natin. Because I want to finish this once and for all.

0: to. Cancel na naman ng next episode ng Gabi Gabo.
1: Wala na, lugi ka na.
0: Lugi talaga. Pambihira. You know what? I'm using arrow keys.
1: And it did not work. Kailangan mo pa mag-arrow keys.
0: And it did not work. Hindi ko pala na-set up. Wait lang, wait lang. Narinig mo? Narinig mo yun?
1: Wala na. Lugi ka na. Nag-tasto ka na ka dun pa.
0: Narinig ko na mga smileys na nag-tasto ka na dito. Oh my God. Okay. Lagyan na natin ng arrow key. Ayan. Okay. We're try natin beat ng level. Yan. Mag-arrow key na tayo. Ayan. I feel much better na.

0: Jason! Oh my God! Naka-login!
1: Wala, lugi ka na, Gabriel Ansaldo.
2: Pati na sa pinanang lugi na rin.
1: Lugi yan, electrodynamic pa lang, lugi ka na.
0: Ewan ko eh. May push ka sa bin rusty.
1: Kaya ako nag-play ng...
0: Pa talaga.
1: Ayan na!
0: Sige lang.
1: Rinig ng good evening smiley ang panayam ng isang computer shop owner pagkatapos magsabi ng Y word sa live.
0: Nagsuspam talaga ng Y word, pre. Wala pa lang ano.
1: Live on the air.

0: Oh my god!
1: That was a close call!
0: Wait, they're going, they're going! Oh my god!
1: We finished
0: it! Oh my god!
1: Oh my god!
0: Tingnan nyo na lang
1: resulta. Oh my god, I'm finally finished with this level.
0: Ano gusto mo na? God.
1: Hexagon Force. It's a bit easy. It's fine.
0: Okay na yan.
1: Oh, Hexagon Force nga. I can still survive.
0: My god!
1: My god talaga!
0: My god!
1: Ang lala ng electrodynamics, pre. Oh my god.
0: I think alam ko ba't ka nanalo dahil sa Y word.
1: Wala pa yung ano.
0: Na-timing ko, na-timing. What the
1: heck? Na-timing ka niya. Oh my god.
0: Live on the air lang po sa Good Evening Smileys po to. Ito lang yung kauna-una ang network. Maririnig ko yung Y word.
1: Okay, kaya nga eh.
0: Ito yung kauna-unahang network sa buong Pilipinas na may maririnig ang mga computer shop doon sa likod.
1: Nagmumura talaga. Wala tayong magawa. Yan ang authentic na mga com shop. May magmumura talaga. Sige lang. Please. Fun fact, Gio. Ito dapat sana magiging team song pag yung binubuo ko na yung show ko eh.
0: Inonsidera mo yun?
1: Oo! Pero yung final decision ko, ginawa ko na yung sa Polar Jazz na lang.
0: Bakit na decision mo mag-alter choice?
1: The thing is, alam mo naman yung color palette ng Gabriel, ano diba? Yung branding ng GA, diba?
0: Oh.
1: May pagkasayan at ano. Doon din nakuha yung ano, yung Polar Jazz. May ganun ding color. Ay, color palay ba? Ika nga. Except na lang yung pink. So doon ko na kinuha yung ano, yung asa team song for Gabi Gabo. Oh, kita nyo mga gabo. It's so easy. At ba't gabo? Tapos na ang Gabi Gabo.
0: Ups. Nice one.
1: Ito, isa din sa fun fact, supposed to be Gabing Gabriel ang ipapangalan doon. Screenshot ko na lang talaga yun. During Cool FM pa yun, pre, ha? Yun, nag-isip pa talaga ako ng pangalan ng programa ko noon. Kasi yun na nga,
0: okay, 1.9 blood processing.
1: Na. Yun na nga. Eh, tingnan natin ilang levels na lang na iwan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my god! Yun lang naiwan! Okay, sige, blast processing. Madali naman to eh. Mag straight to the point na tayo para di na matagalan. I'm also limiting my time here.
0: Uy, ang total pre, tapos may deadlock.

0: Baga ba pagdating ng tower, hindi ko nakukunin lahat ng mga coins kasi ang objective lang din ng mga coins is to unlock all demon levels. So pagdating ng the tower, hindi ko nakukunin lahat ng coins. Bibit ko na ng level diretso.
1: Yung sa tower kasi, ano, optional naman yung coin.
0: Optional gani.
1: Hindi kagaya dito na ginawa kong requirement kasi alam ko kill ko requirement yet.
0: Requirement saka, pa kasi, kasi kailangan yan sa demon levels eh.
1: Oo, tapos,

0: challenge eh.
1: Wala akong challenge nga eh. And I regret it.
0: Walang regret-regret dyan pag ano eh. If this was 2017, baka impressive. Pero na yun, hindi
1: na eh.
0: Ang gagawin mo lang challenge para ma-impress mo lala, i-beat lahat ng mga extreme demons.
1: And I wanna kill myself if gagawin ko yan. Ayan, natapos okay, okay. Na. With
0: Gabi two Jabo special edition. Every Gabi Wednesday, mag-i-beat niya yung ano, bloodbath.
1: Mag-update no. What if doon sa programa ko talaga doon mabibit yung bloodbath? What if no? Ayun, okay. Second level. Second demon level theory of everything to. Okay, go na.
0: Walang practice to, guys ha.
1: Walang practice. Kasi medyo kabisado lahat eh ng levels.
0: All coins to.
1: Ay pambihira.
0: Buti hindi ka nagsabi na,
1: ay, puli. Di, ano pre, di ako, talaga nagdadahan-dahan ako sa mga salita ko. Ayun, first coin.

0: Wave.
1: Oh, you memorize me, my belly.
2: Memorize good. Mahirap yung ship part na yun.
1: Muntikin ka na mga 6-7% eh, no?
2: 68. Muntik na nga eh. Sige lang. Kaya na natin.
1: Nauna-unahan sa Pilipinas. MBC.
2: Manila Broadcasting Company. DZRH. Namatay.
1: DZ Double B
2: Super Radio
1: Number 1 DZ M Radio Patrol sa Hitler.
2: Alam mo pinakamahirap na part dito, pre?
1: Kaunahonan sa smile Gabriel Salote GDA Gabi Gabo.
2: Ito po ang GATV, char lang.
1: Ito. Ako

0: member, Nikom.
1: Lock in ka muna. Okay. Mga kaibigan, pakinggan po ang magandang tono dito sa nag-iisang

0: yung first point sa Toto. To.
1: Ano mahirap? Kumuha ng girlfriend.
0: Dain ako, lalalalala. Lakin, lakin, lakin!

0: kaunahan sa Gabi Gabo. I swear to God, pag hindi pa rin tayo tapos dito po, kinangirang yan, gagi ka talaga, abot talaga tayo ng bottom mesa nito eh, no?
1: Sige na, i-cancelan natin kay para at least di maabala si Senba.
0: Hindi, kaya niya, kaya mo yan. Pag mabit mo yung toe-toe, I'm sure mabit mo lahat eh.
1: Sige, sige.

0: Oh my God!
1: Wait lang, hulo. Kalma, kalma, kalma.
0: Oh my God! Yan ang, yan, yan ang sasabihin ko sana, pinakamahirap na part, pre.
1: Oh, kasi yan. Alam mo, parang siyang pang-weight, pero hindi siya pang, ginawa siya pang-weight.
0: Yun, yun na nga eh. Pero ginawang ship.
1: Ginawa siyang pang-weight, pero ginawang ship. Sira ulo.
0: Yun na eh. Sira ulo drop talaga itong developer. Nag-skip? I know! I forgot the first coin. Wala na, amnesia na ako, guys. Ay, pambihira. What the hell happened to my... my hands are getting... Oh my God. Okay, let's continue.

0: I'm gonna take a deep breath. What the hell is happening to me? Ay nako. Di na talaga tayo matatapos nito.
1: Meron ka pang 1 hour, Gab.
0: May 1 hour pa? O kasi I'm gonna ipa-tawag nito. Basta pa-cash ako na lang yan.
1: Ulitin ko po, sabayan po tayo napapanood sa Smile Channel sa Twitch, sa Smile Online Now sa YouTube, at mapapanood nyo itong replay ng episode ito pagkatapos ng Good Evening Smiley. Pero na yan, kasi yan, napapanood tayo sa Cool Team YouTube channel, mga kaibigan. Kaya pagpasensya niyo, circumstance po dahil po sa nangyari kalokohan ni YouTube, mga kaibigan. Eh, sa katunayan, hindi namin inaasahan yung nangyayari, pero wala tayong magawa. O tara, makinig kayo sa paglalaki ni Gabriel Osvaldo.
0: Uy! Muntik na!
1: What the fuck? Nakita ko yung muntikan ka na.
0: Muntik na ka eh!

Attempt 3. At this point, mga gabo, I think the last level na finish na natin is hanggang dash na lang because pinagkakasya ko na lang yung oras dito actually. So, hindi ako pwede magtagal. So, again, mga kaibigan, hanggang dash lang tayo.

Oh my God. Shkulod. Ano na yung oras ngayon? It's 9:10. Terebi, andyan ka ba? I think we're gonna take a break again. You know, mag-commercial break ulit tayo. Okay? Mga kaibigan, magbabalik muna po ang Good Evening Smileys. Okay? Pagkatapos na ilang patalastas.

0: Oh my God. Yeah, at this point, mga kaibigan, I gotta be honest. I'm kinda tired right now after playing this long ass game. Oh my God. Tawagin natin si Gio, andyan ka ba ba? Gio. Oh Gio, kamatis. Oh my God. Gio, oh my God. I think Gio is dead. I think I'm gonna need one at lang. I'm gonna chat some of the other members ano sa kabila. I need them to take over na because I think I'm running out of time here. So, wait lang maga po. Oh my God. Yeah. So yun mga guys, siguro yung deadlock finger dash and dash will be continued next episode, I guess. So yun. If only gising pa sila. Ayun, salamat. May nag-ano. Sino na dito?
1: Oy, nagsabayan kami ni Kuya dito. Oh.
0: Yes. Asti, please take over. Talagang gusto ko nang umuwi. Pagod
1: sige,
0: na ako maglaro
1: dito. Uwi ka na dito. Uwi ka na. Umuwi, umuwi ka na. Umuwi ka na.
0: Kaya nga eh. Ayoko na. Pero guys, ayun, ulitin ko nga. Deadlock, finger dash, and dash will be continued next episode sa Gabi Gabo. Alright? Yun po. Woo! So, ayun. Asti, take the floor. Thank you very much. Bye-bye mga Gabo. Bye-bye mga smileys. Oh my God.
1: Alright. Hello guys. So, ayun na nga. Alis na si Gabo. Oy, kamatis. Kailan pala tayo nag-commercial break? Ang tanong. Kailan pala tayo nag-commercial break? Ngayon lang ba or kanina pa? Kasi hindi pa naka-ready yung script ko. So, ayun na nga. Mga smileys ang oras sa buong kabuluan. 9:25 na po ng gabi. Good evening, smileys na nga po. Andito na po si DJ Israel na nagsasabing lagi ang ako naghihintay nang makita ko siya. Ay, mali.
2: Ha?
1: LSS. LSS.
3: Ayan ka na naman.
1: Last song syndrome.
3: Ano bang epekto ng gabi na yan sa imo? Diba?
1: Sa imo.
2: Wala pang alas G's, babe. Wala pang alas G's.
1: Whoa.
3: Si Astriel naman kasi, boy relapse yan eh.
0: Whoa. Magandang gabi mga real smileys. Kain na tayo. Ay.
3: Boy relapse.
2: Mga tao, puro yearner.
3: Alam mo, hindi ka smiley kung hindi ka yearner. Lahat naman tayo at some point in our lives, naging yearner, di ba?
0: No, salita ng yearner.
1: Salita ng yearner, yes!
0: Salita ng yearner!
3: Salita ng minamalas. Ay, sorry.
1: Mali.
0: Naman.
2: Pinagkirapan ko na kayo 100 hours eh. Kami ka
3: nagbubuhat. Ay, ako. Lilipat ako dumamaya-maya. Gusto ko lang magpalamig ng ulo. Alam niyo naman marami nangyayari sa mga buhay-buhay natin. Kaya, tuloy lang.
2: Oh my God.
3: Steady lang.
1: Yes.
3: Lingo okay, guys. Sabihin on air. Oy, commercial daw muna.
2: Ayan, magbabalik po muna. Good evening, Silas.
3: Thanks, Miley. Diyan lang kayo.
1: Oy, commercial break tayo. Oy.

0: Good evening, Smiley's. Ang oras sa buong Kapuloa. 9:31 na po. Oh, Asti! Naglalaro tayo.
1: Uy, na,
2: Asti! Anong magayon?
0: Sorry, naglalagpo ako. So, ayun. Ano guys, laro tayo ng Roblox. Wait lang, hold on. Buksan ko muna.
1: Wait lang. Let me comment lang. Gio, ba't ka nakalmit kanina?
2: Ano ganyan? Ang hol?
3: You what?
0: Mike, okay. Ay, hindi na.
4: Bro, who the freak is moaning? Ay, mali.
0: Oh, hindi ano yun. Naglalagnani ako. Naglalagnani. Wait lang, sa private server na pa. Ay, sali na kayo dito sa private server.
2: Teka, nag-start pa Roblox ko.
0: Sige, hanapin mo muna yun. Isang run lang tayo.
2: Mag-Roblox na kayo kasi. Mag-Roblox ka na.
1: Wait lang, wala akong...
3: May pa-face reveal si RJ, oh. Ang pogi talaga ni Romar.
5: Moon.
3: Romar.
5: Kahit ang oily ng mukha ko, pre.
2: Romar.
3: Hindi. Alam mo, hindi namin kailangan malaman kung oily o hindi. Okay na sana kung hindi mo sinabi. Nasisira yung experience eh.
0: Oh, ano?
1: Asti!
0: Ano?
5: It's okay.
1: I cannot join your experience,
2: Romar,
1: bro.
2: Baka pati yung Cool TV ma-restrict. Baka pati yung Cool TV ma-restrict.
1: No permission.
4: Ha? I-re-restrict nila ako.
0: Permission? Mag-rejoin ka.
1: Tickle ka naman na.
4: I-re-restrict nila ako. 2002 ako.
2: Ay,
1: Tipov ka na.
4: Oh! 24 na ako.
1: 24 ka na.
0: Okay, speaking of of open cam, guys, abangan nyo sa Asian Sport Club. Naka-open cam na ako. Mag-face reveal na ako for the first time dito sa SMAT.
6: Ang galing mo!
1: Yung mga nagsisipag-face reveal na sila.
0: Oo, nagkakaroon na kasi kami ng tinatawag na confidence.
6: Success!
4: Kaya, sa 2000 to, ay, passport.
0: Kaya, pa-face reveal kami.
2: Anong tayo? Ako, wala pang confidence.
1: Asti, wala pa rin.
2: Anong tayo?
0: Wala ka pang confidence, J4, kasi hindi ka pa makakapagbukas ng ng camera. Alam mo naman, nag-drop.
2: Ay, wait.
5: Ameps.
2: Wait lang. Pinag-uusapan ba natin ang pagbukas ng cam? Kala ko,
0: Oo.
1: Okay.
2: Kala ko, confidence to
1: call sa... Baliw ka ba? Hindi ka pwede magbukas ng cam.
4: Guys, if you mix,
0: naglabas na ako ng memo last night eh.
4: If you mix both of Cito's right here, what would happen? No.
0: Ay, Mita, mag-rejoin ka nga. Kung kaya.
1: Wait lang ah, tatry ko pe.
0: Ay, sino pa dito gusto na pa sumali sa official este Roblox 1?
5: Anong Lock official?
0: Hindi ko yun. Sali kayo. Wait lang.
4: Mag-ano pa ba? Mag-uuno ko ba? May dos ba dyan?
2: Astrel.
0: Ano to? Oh.
2: Jackbox.
0: Oh, wag. Baka maano tayo. Baka ma... Ma-memo.
1: Mali-restrict na naman tayo niya.
0: Memo.
3: Memo is wavy.
2: Ibalik ang mga...
4: Introducing
0: the remix. RJ4, sali ka rin dito.
2: Asali na ako, ano
0: gayon? Dito sa match ko, punta ka sa may fine match, tapos puntahin mo yung ano ko.
7: Just say that.
4: Das Auto.
2: Magsusugal na, let's go!
0: Uy!
4: J4. Easy. Anong,
3: hoy, bakit may tumutugtog na rosas pandan dyan? Sino nagpatugtog
4: na? Copyright.
0: Okay.
3: Sino nagpatugtog na rosas? Alam niyo ba yung konteksto ng rosas pandan?
0: Ano?
3: Hindi ko na lang sasabihin kasi baka mamemuhan ako ni Ali. Hindi ko, ayoko na sabihin eh. Ayoko na sabihin.
4: Copyright, sinong di matitigdaw.
0: Hoy, Bicom, anong sabihin mo na?
4: Sabihin mo na, ay, kung
3: anong gusto mo.
0: Na, okay, start na natin ito, Marshall to G. Let's go!
5: Hindi, kayo lang mag-start dyan. May ginagawa ako dito eh. Basta. Ay.
0: Ito, okay. Slap and six.
3: Hey, ako nag...
2: Nandito ako.
0: Hoy!
3: Kinakanta ko yung song ng ano. Kinakanta ko yung...
0: Hoy, players, wag kayo tumingin sa card ko, ha? Bawal madaya dito.
5: Dili sa yun. Ang ikalimtan ka. Ay.
0: Ano yun?
5: Mangtod ka ron. Uga pa abot.
3: Ano yun? Bisan pa yun. Bisan pa, kuya ko. Kahit na in Bisaya.
5: Bisan pa.
2: Alam mo kapag na-stress ka.
5: Ganito na lang, guys. Ganito na lang. Magkakanta tayo ng utot song, pre. Diba si MSA ang lakas ni umutot sa microphone?
3: Ano?
5: Ganito yun. Bisaya yun. Ganito yun. Ganito yun.
0: Okay, last two. Okay.
5: Baho nga utot migawas sa lubot tungod sa...
0: Easy, Romar.
5: Then, hindi yan makakaintindi ng Bisaya si Miko.
0: Ano yan? Ano kulay? Oy, J4, ano kulay? Red. Ay, okay, plus 5. Sige. No, never mind. GG's. Ano? May ano ka pa dyan?
2: Sinasabi ko sa'yo, Astriel, ano, I'm gonna end up like Gabriel and Santa.
0: No! Never mind.
2: I'm gonna end up like Gabriel and Saldo.
5: Ang pinatay lang yung camera para ano. Pinatay lang yung camera.
1: Nasa stream ni Asti.
0: Oh no!
2: Ayaw.
5: Ang nakita karon diri sa screen karon mga ka-smileys, nagdula-dula sila braha diri sa during the pita. Ay. Umatod pa sa usa ka report sa Smile Network sa Himamaylan Negros Occidental. Ay.
3: Himamaylan. May naririnig akong ano, Dominicano mention.
5: De, ang, di ba ano, may acronym ng RKD, di ba?
0: Ayup ka, J4.
5: Imbis Radyo Contra Droga, Radyo Contra, ay, wag na lang.
0: Oh, wag, delikado. Oy.
3: Ano yan?
0: Cancel.
3: Ano yan, kapatid?
0: Delikado, Romar.
5: Insert. De, ito yun eh.
3: Bullshit kayo, guys.
5: Huwag mo magpakita yung chat. Ay!
0: Ano yan?
2: Eh, dito!
0: Ay, nakawag na ipatirahin si EJ4.
5: Ayan, oh.
3: RKD.
0: Ay, malas ni Mido. Ang dami niyang ko. Oh, na! Minala si Mido.
2: No!
3: Yes!
0: Yes! Yes!
3: Oh, yes! Ay,
2: hindi
0: ko lang
2: i-crash mo ko, J4, ha?
0: Ano na?
2: No!
3: Patawad amanay. Ay.
2: Magmamanaw ako kay Gabo!
0: Oy. Huwag ka magbitaw ng beat. Wala ka sa Asian Party Club, bro.
5: Hawak mo.
3: Ano? Hawak mo ang brief? Hawak mo ang brief.
5: Hawak mo ang natanil. Ay.
2: Ito.
3: Ha? Sorry, Mito. Black na si natanil.
1: What? Tumanda ta. Ayo dan bigla ah. Natasa ba 'yon?
3: Sumakit 'yung likod ko.
0: Oy, Mito, may reverse card ka ba?
2: No!
1: Hindi lang masasabi ko.
5: MSG Zapatos.
0: Thank you, Mido. Thank you, Mido. Thank you.
8: Iso. MSG Zapatos. Ay, MSG Zapatos.
0: Yay!
5: MSG Zapatos. Ay.
3: Kakanta na ba ako ng ano? Rosas yeah! Pandal Uncensored Version.
0: Ang oy, wag.
1: Wag.
5: Ang Bible ay
3: ang sasagot. Itanong mo kay Roma.
0: Bible ang sasagot.
5: Itanong mo kay Astrid ay
0: Oy, hindi ako si Ellie Soriano.
3: Hindi, itanong mo kay itanong mo kay Ellie Di Malupig, pre. Itanong mo kay Ellie Di
0: Malupig. Official!
8: Alien. Ay, alien.
3: Raise the roof, raise the roof. Okay.
0: Okay, yes. That's fine.
2: Thank you, Mido.
0: Screw you, J4. I will get a curse.
5: Grabe ka talaga, ano? Grabe ka talaga, Kuya Pa. Mapapatawan ka talaga ng kaso sa ICC, yung stinker.
0: Ayop.
8: Bakit?
5: ICC stinker.
0: Ito naman, hayop.
5: Ang dami mong ninunok dyan.
0: Ayun! I can't. Screw you.
5: Bro, it's gonna...
0: Guys, ibigay niyo ang ano, ibigay niyo ang reverse.
5: Joke lang.
0: GG's.
5: Pre, hindi kumpleto ang araw kung hindi magsasalita si Lloyd 26 ay mali. I wanna hear Lloyd 26 talking.
0: I actually don't know.
1: Nagka-Carla Estrada kasi, pre.
0: Wait ako.
5: Pre, yung ginagawa niyo, pre, ma-API call lang yung mga cards niyo.
0: Thank you lang.
5: Ma-API call lang yung mga cards niyo, pre. Gagamitin yan sa Python randomizer. Python randomizer.
0: GG's.
5: Isesend ko sa inyo lahat yung JSON file ng smile. Ay, joke lang.
0: Okay.
5: NPM install Astrel. Ay,
0: ano si Mido ang namalas.
5: NPM install Astrel. Ano lang yan, yung mga package sa mga programming sa code.
3: gusto niyo ba sumakit ang likod yung may joke ako?
5: Ano?
3: Kung si Asti ay brand ng mouthwash in the 90s, anong pangalan niya?
5: Ano yun?
3: Edi, Astriel o Sol? Astring o Sol?
5: Ha? Parang gamot yun na.
0: Sorry, kids. Reverse.
1: Oh my God.
0: Sorry, napangyayal.
1: Oh!
2: Tumakita
1: ka na namin dun ah.
5: Hindi. No, our back is not having a pain. Our head. Ay.
3: Sana all.
0: Our head. Interfere. Ayun.
3: May tanong lang ako sa'yo, Romar. Aling ulo mo yung sumasakit?
5: Siyempre. May, ano, literally, my head.
0: Official. Yes! Yes!
3: Uy, si Kuya 150, good night na daw, sabi niya.
5: Ano na ata siya, pre?
0: Good night.
5: Ano, ulo pre. Ulo pre, hindi ulo-ulo. Ulo.
3: Ulo, hindi lo. Ulo, hindi lo.
2: Uy. Easy.
5: Wala naman ako, sabi ko lo. Sabi ko lang lo.
0: Yeah! Nanalo ako!
5: Ito ba yung
0: imitation? Another round. G.
9: Wait lang. Hala.
1: Uy, bilisan natin.
9: Teka lang, guys. Teka lang, guys.
2: Hindi ko pa nabrang yung kanta. Mabahala ako kay Gabriel at Saldo.
0: Hoy, hoy, hoy. Huwag mong subukan. Ay, sige. Ano lang, guys. Ito, guys.
10: Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.
0: Ay. Guys, gala tayo. Tasmal Center.
10: I will milk you.
3: Bakit may I will milk you ako naririnig?
10: Gagatasan kita ay.
0: Anyways, punta muna tayo sa street chair ni Kuya Pao. Ano po ang nilalaro nyo ngayon?
3: It's called Warno. It's Warno. It's a Cold War simulator.
5: Astral between ng Smile Network.
0: Ha? Ayun na.
3: Ano yun?
0: Ako yung kumikin ng tinapay kasi.
5: Hindi, kumikin ng ina. Ay.
0: Ah, sige, ganun pala, Romar, ha?
5: No! No! Oh, I got hit! Help! Help!
11: Ginawa mo naman si Nicole, iyala si HTL.
3: Namali ako tuloy ng unit na pinili. Visit kaysa kumikin ng ina. Ano yun?
0: Isa dito ka ngayon sa studios sa Smile Center. Most of them are wala pang ano, bakante pa yung lote.
12: The question na
9: Smile Center in Camarines Norte ay
0: hoy hoy doc sir, a doc sir, ala lagot ka, memo ka sa akin, Romar, sinasabi ko sa'yo. Charis.
3: And sir, entertainment.
0: Dapat sinabi mo na lang ano, naga instead of nook. Ano?
5: Ano? Ano? What did you say? Boson ay.
3: Ang day.
0: Naga kasi, naga kasi yung ano, yung probinsya, yung
1: wait nga, ano? Sleeping yung anong link?
5: Trip ng giga.
12: Mata sa mata.
0: Yes, trip ng giga.
3: Ano ka nung?
2: Ba't may Torres sa Smile Center?
0: Natatawa talaga sa... Natatawa ako sa trip ng giga.
3: Ito ang giga.
0: Uy, ito yung pinapahal ko, Kuya Pao.
2: Ba't may Torres sa Smile Center?
12: Bunda, gusto namin malaman.
2: Grabe ah, may Torres. Ano tayo, ABS-CBN?
13: It's just a coincidence.
5: Sa bagong ABS-CBN TV.
0: TV Plus.
5: Ay, TV Plus.
0: Tapos may nakalabas dun yung ano, yung si Wally ba yun?
5: Hindi, Pris! Pre, hindi, pre. Sa sini mo, pre. Sinisilip.
0: Oh, Romar! Romar! Romar! Ano sinisilip?
5: Ah! Totoo kasi yung sinisilip, pre. Yung segment ng sili mo. Ko, ano, but, iba yung iniisip nyo. Ay.
0: But out of all, ano, but sinisilip yung pinili nyo?
5: Ang ganda kasi ng ano, ng intense action. Ay.
0: Oy, anong klase action yan?
5: Babarilan, siyempre.
3: Babarilan, siyempre.
1: Oh my god.
0: Oh, action si Romar.
2: Yung action pang halili.
5: Ano ang action pang halili? Itakin ko talaga kayong lahat. So bagay tagay.
0: Oh, iba na yun. Guys, ang nakikita po natin ay ang panibagong transmitter ng
5: sa... Oh, my PC! My PC! Uy, CLTV 36! CLTV 36! Ay!
0: Na! Elite Ball reference. CLTV 36.
3: We gotta give Romario that. We gotta give Romario that.
0: Elite Ball reference.
3: Gotta give Romario that.
0: Balita!
1: Dito yung ano natin. Oh my god.
5: Kasi ano kasi yung transmitter ng Smile Network CLTV 36 reference.
0: Action ako.
14: Okay. Kasi guys, kapag napupunta ako na San Fernando na ikita ko pala.
3: Uy. Oh hi. Andiyan pala si LP.
0: Oh hi. Andito na pala si Femboy Tayo Gaming.
5: Hindi ano 'yan?
1: Ganda naman. Oh my god.
5: Ano anong tawag noon? Alaro na gaming pa. Ay.
0: Ay, ito na yun ah. Ito, ginamit ko ng birthday ni MSA. Ito, yung cake ni MSA. Hindi pa rin mahaba.
1: Nasa maganda. Ngayon, nasa Studio 7 ako.
2: Ito, magandang
5: ay, gabi. Pipi. Astrail, punta ka sa Studio 7. Punta ka radio. To sa'yo. Oh, yeah. Yun.
2: Ito sa News Radio, tingnan mo.
0: Uy, ay, may ito, ano, punta sa ano ka?
5: May lumilipad ang aming team oh, sa left mo, left mo. Lumilipad ang aming team. Sa left mo, Astrail. Diyan, yan.
14: Mas mahaba.
5: Right mo,
14: mas
5: right.
14: Mas mahaba. Mas maganda.
5: Uy, ayan.
0: Ah, ito. Uy. Uy, Studio 7. Napakaganda naman talaga ng... Huwag mo munang anuhin yan, Astrail. Eh. Huwag mo munang gibahin yan. Napakaganda ng studio.
5: Hindi. Diyan. Asimido yan. Uy.
0: Ah, J4. Ginagawa mo dito.
5: Umalis ka! Oh, umalis ka! Kumikin ng inang LARPer! Ang
2: ngalan ni Paolo Barcelon, ako po si J4 Barcelon.
0: Dahil nilarp mo yung pangalan ko, bibigyan kita ng consent gamitin yung pangalan ko. Walang problema.
2: Magmamana na ako kay Barcelon.
15: May nabasa ho ako dito galing sa isang viewer po natin. Tagay tayo game.
0: Oy, oy, oy.
5: Pare. Tagay tayo. Tagay tayo kasi. Anong tagay tayo?
0: Eh, alam mo, Athena. Athena. Athena. Basta yes, yung tagay, walang involved na delight at saka soju.
5: Oy, oy. Hey! Last off! Ay! Loss of signal.
0: No. Loss of soju signal. Talaga. Loss of soju. Na may delight. Na may delight.
5: Oy, ano kayo? Ano tayo ha? On air tayo.
0: Wala naman kami. Soju kasi. Soju. Kasi hinalo kasi niya ng delight. Ano,
5: yung so nice. Oy. Yung variant na so nice.
0: Uy! Uy! Uy! Kasing soju. Ganda kasi.
14: You're my soju pa.
1: Ganda na nga nung avatar kasi wala nung ano eh.
5: You're my honey man sugar plum. Poppy poppy poppy. You're my sweetie pie.
0: Sino kinakantahan mo niyan? Sino kinakantahan mo niyan? Sino
5: wala. Kayong lahat.
0: Ulul. Ulul. Kakaloko.
5: Wala, ulul. Kayong lahat pre.
0: Ulul,
5: wala dito guys. I mean, wala dito sa smile. Wala dito sa smile. Ay.
0: Alam mo, ang tunay na pangalan ni Roma, Relapse Habes. Kasi may
5: yes!
0: Relapse yan.
5: Relapse Habes. Ay, ano.
0: Bro. Ikaw naman, Astrail, ano, boy relapse. O, di ba?
5: Ang grabe ka talaga.
0: Mga tao dito.
5: Ang grabe ka talaga, Philippine National Bank. Ay.
0: Ay, dito kayo sa harapan. Dito kayo sa harapan. At ano, malapit ka mag-ano. Malapit ka mag-ano.
5: Ay, Kuya Pao. No!
0: Dito sa harapan.
5: No!
0: Ay, naku, nakakaloko.
15: Manahimik ka, SSS.
0: Ako po si Paolo Barcelon. Ano? Naniniwala sa kasabihang, when Romar goes low, we go high.
5: Putang. Ay, no. Sorry. Make up. Wala kayong narinig.
2: Kuya Pao, I have come to the conclusion that we will never be getting advertisers ever again.
0: No!
14: Oo naman, tumatawag ni Bicom. Patay tayo niya, tumatawag ni.
0: Patay. Okay, guys.
5: Guys, pwede already... pakiplay ng ano. Ay, ano na.
1: Oh my God!
0: Okay, guys. Sabi po ng isang viewer dito, yun po bang paboritong pagkain ni Asti ay Shet Chiron? Oh! Iba na yun. Okay, guys, smileys, this is already 9:55 at dito na po magtatapos ang Good Evening Smileys. Makita-kita po tayo next week or sa may GS pa rin tayo sa Friday, no? Or ano?
5: Maayong gabi, Smileys! Maayong gabi, Smileys!
0: Ako na. Okay, so ayun mga Smileys, hindi namin alam kung kailan yung next schedule ng GES, pero every Mondays, 8:30, makita-kita tayo dito sa GES. Susunod na po ang Dapoto Mesa sa City Boy Gold. At ayun na nga po sa lahat na mabubuo ng Smile Network, makita-kita po tayo next week dito sa Good Evening.

0: kayo.
1: Dalawang team natin na yan eh. Dalawang team.
0: Dalawa nga.
2: Dalawa nga.
1: Pero sir, yung awesome, mga kaibigan, welcome po tayo sa isang edisyon ng May Tulugan na mas maaga na yan dahil sa Pintik and News Radio. Then, joke lang. Joke lang po sa Sandong YouTube. Joke lang po yan. Ganun talaga yan. Pero mga kaibigan, dito lang sa May Tulugan, meron po tayo mga konting anunsyo. Nagbabalik po ang bayo! Bayo ng mas
0: maaga! Yes! Ah, wait lang. Ayusin ko na yung display. Malala!
1: Pero seryoso sa mga kaibigan, kung si MSA, nakabalik na siya after 2 weeks.
0: Yes!
1: At of course, nandito na yun sa ating screen, Adrian!
0: Hello!

0: Oh, therapy ang ano, ang lakas naman ng BGM. Ay, alam ka na.
1: Ang lakas ng BGM.
2: Meron tayong ano.
1: Ba't ganon?
2: Oh, no.
0: Oh, Gio, you send mo sa akin yung theme song na ako kaya mag-BGM.
2: Ayan, isi-send ko, ayan, isi-send ko, ayan, ayan, ayan. Isi-send ko, na-send ko. Pero seryoso mga kaibigan, kung na-notice ninyo, eh talagang wala kaming ginagawa na yun. Kaya na yun! MSA, I invite you to join us.
3: Oh, wait lang, wait lang.
2: Magma-mindcamp tayo.
4: Hi!
2: MSA, tayo maglalaro ng mindcamp, okay?
0: Tabay lang ako rito.
3: Yes. Gio, anong lyrics yun? Anong lyrics yun?
1: Kailangan ko na
3: pag napansin mo talaga.
2: Kung alam mo ng lyrics yun, basta ano, relapse na kanta.
1: Rose Files na lang ako.
3: No bro, it's X Battalion bro. Kaya ako nag-request.
2: Hindi mo na kasi, hindi ko alam yung mga ganun na song. Hindi ako ganun na, I'm not an avid OPM, OPM listener. Aside from the fact na Billy listener ako. Pero seryoso, maglalaro tayo ng Minecraft!
0: Minecraft! Even though hindi na ako naglalaro ng Minecraft.
2: Ang Minecraft session na ito hatid sa inyo ng Meraki MC, that is MerakiMC.bar.
0: Ay!
2: Mag-join ako ng Meraki, guys. So, I will just share screen. MSA, mag-join ka? Tara, join ka!
1: Wait lang. At inaano ko pa,
2: Mag-switch ka na naman sa Linux, pre.
1: Oh no. Bibigyan ko na naman ng audio to.
2: Okay, so naka-share screen na ako mga kaibigan. Nakabalik na ako sa Meraki and I need to claim my award. Wow, meron ako mga seeds. Ang galing. Salamat sa mga seeds. Ano ba?
3: Yeah, W seed.
0: WC. Oh, nah, that meme. Oh. No.
2: Nag-crush yung ano ko.
0: Yeah.
2: Nag-crush yung Discord ko, boss.
3: The seed was too good for Discord to handle.
2: The seed was too good for Discord. What the hell are you doing?
0: Oi, guys. WC, you know what? I want you to fight. I'll be setting a goal. For sa mga naglalaro sa mga Minecraft. Sino ang lang? Paunahan nga kayo, paunahan na makahanap ng lapis, ang kapayapaan. Sino pwede makahanap ng kapayapaan? Lapis. Kapayapa. O Gio, maghanap nga kayo ng lapis.
1: Maganap ng lapis.
0: Oo, oh, sa Minecraft.
3: Gio, nakita mo na yung bahay ko, di ba?
1: Magandang idea.
2: Oo, ang ganda ng bahay mo, pre, legit. Hey, pero yeah. Seryoso, nandito tayo. Pero seryoso, no, na... Puntahan natin yung bahay ni, ano, ni J4. Kasi ang galing ni J4, eh. Ang galing ni J4.
0: Mother! Uy!
2: Literal ako magsasabi ng Mother.
1: Ito, iniwari ko lang yung
2: Disconnect na assets. Bro, nakita ko na excessive kasi. Ping pre, ang pangit ng internet connection mo pre.
1: Ano ko?
3: Hindi ako tatang IT.
5: Broadcasting live from the
2: ito, kita niyo itong bahay ni J4. Kita niyo ito. Mother! alam mo, hindi ko talaga ito malalampasan ito eh. Sa lahat ng bahay, ito pa talaga yung ginawa mo dahil...
1: Wish ko talagang maggawa ng ano diyan.
2: Wait lang, nag-DM si DJ at akin. Breaking news, may nag-DM si DJ at akin.
1: Nag-DM sa'yo.
2: Sabi daw niya, yung EGF no. Umbrella sa radio ad. Anong gagawin ko dyan sa EGF Umbrella na yan?
1: O gagawin namin
3: yan. Kaya daw sa ano, SF radio, sa small radio.
2: Oh my God.
3: Bro, why did I see the
2: old... Bro, nag-send ng link si bro. No!
0: Na!
3: I'm making too many risky decisions.
2: I mean, Astrid, nakita mo yung sinend kong link na Terra Nova?
0: Oo, oh, TGF Umbrella Radio. What the heck?
2: Nakita mo yung sinend kong link yung Terra Nova?
0: Oo, oh, wait lang. Dinadownload ko na siya actually.
2: Okay. Oh. Pero seryoso mga kaibigan, mag-swimming tayo. That's it. Puntahan natin si MSA.
6: Lakas ng hangin, sobrang mapapagod habang
0: umiinom.
6: Tapos para tapo. Para masarap na,
0: bro.
6: Na mabango. Ang sarap.
0: Sarap. Sarap.
7: Ayo nga bago.
6: Mabibili sa supermarkets, TGF malls, at sa grocery stores available sa TGF raincoat, TGF raincoat jacket, at TGF raincoat bots, ₱112 lang.
0: Grabe.
7: Since wala na akong issue.
2: Yun, meron tayong two theme song. By the way, spoiler yan. Para sa October. Ay, October.
7: Oy, ay.
0: Pag-review count ng special ba yan? Ay.
2: Anong New Year? Mebs, gusto mo i-New Year ko yung puwit mo? Ay, sorry.
3: Newborn, ma-pregnant po si Mip.
7: Working in progress lang
0: po. Hoy! Hoy! Hoy! Bawal yun! Bawal yun!
2: Come is me.
3: Nandyan ka ba? Come is me.
2: Dol! Dol, okay ka lang ba, Dol?
7: Ay, gumana na pa yung proximity mo.
3: Come is oh me.
2: God. Oh, meron pala akong ano, yung voice chat mode.
7: Ah, yan.
2: Ano yan? Anong Mecom? Oh my God.
0: Hoy, wag mo sabihin. Sa sobrang lala na sinabi ni Mecom, hindi pwede namin sabihin on air.
2: Kasi flaman si idol ko yan eh, tingnan nyo. Diba, nagka-aura farm tong tao ko to. Tingnan mo, aura farm bro. Sheesh, napaka-aas.
0: Nagsasabihin dito.
3: Nagsasabihin, come is me.
2: Come is me. MSA, magjo-join ka na ba, MSA?
7: Inaano ko pa.
2: Inaano mo pa? Ano? Inaano mo?
7: Sinesend ko pa lang yung assets.
2: Teka lang, ibig sabihin, yung assets ng MSA na yun?
7: Yes, kasi, di ba, lumipat ang bagong TOC ha?
2: Oh, si RB na ulit ang TOC mo.
7: Di ba? Oh.
0: Ito.
7: Kaya sinesend ko na agad.
0: Ito yung sinabi ni Mecom.
2: Keep yourself safe. Ah, solid.
7: Pero,
0: Hoy! Hoy! Hoy! Ba't naging tigon? Ba't naging tigon?
3: Gone is ti.
2: Huwag namang ganun, boss. Nee, pero sir, asan yung team song na may tulugan yung bago?
0: Hoy,
7: Mag-open ako na, I'm gonna open the module launcher kung pwede. Wait, pares lang ba?
0: Yung pares yung version na yan. BGM nga.
7: Still 1.21.11. Ano yan, me?
2: Lakasan mo konti.
0: At lang hinahanap ko yung ano, yung pang ano.
2: Lakasan mo konti. Ayun. ilakasan mo konti, ilakasan mo konti talaga. Kasi di kasi maririnig. O ina mo konti, DJ. Lakasan mo konti. Dapat yung tamang-tama lang.
0: Ano to?
2: Little more. Little.

0: Check niyo yung VC chat. Therapy
1: mo. Meron na naman to be. Oh my God.
2: Mikum LARPing.
1: Sino mo? Ano? Aura Farmer. Takasin mo nga yung may dalugan ting song ngayon. Okay.

0: pictures for anything.
1: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, putin ng fried chicken na yan, pangit lasa, putin ko si Rado.
2: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
3: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
2: Anong fried chicken? Oh,
3: edi dito ka na lang sa...

0: ba ng server na yun? Ako lang ba yun? Patagin ko naman, ginaganag din eh. Uy! Uy! Patagin!
1: Hoy! Hoy! Hoy!
2: Hoy!
1: Hoy!
2: Hoy! Ba't may transition?
0: Uy! Uy! Ba't yung skin mo ganyan?
3: MSA!
2: MSA! Pre, nakabackup kasi to! Nakabackup, pre!
0: Wait lang! Ba't ganyan ang skin mo?
2: MSA! Wait lang!
0: Ba't si Dreamy yung skin? Uy, yan!
2: Kasi ang tagal na kasi hindi ako nakalaro ng Berak. Baka pa rin pala.
0: Oh my God. Pre, nanonis ka rin ang member. Uy, kita-kita mo.
2: Kailangan ko lang baguhin to kasi sinin pa naman to. Wait.
0: Report!
2: Ay, ano ko to? Wala! Wala!
3: Wala, wala, wala.
2: Gister na kaya ako? Oh my God.
0: Anyways, MSA, I will bring you to my base. Okay, I will bring you to my base.
2: Ah, sige.

0: Ay, grabe.
1: Ito yung sinabi ni Vice Ganda na may protesta. Patawad kay Mikom, pero putang ina nyo.
2: Ikaw. Pari ka dito, MSN. Yan yung base namin, sa ilalim.
3: Sa ilalim?
2: Grabe, sa ilalim. Oh, boss. My English is a big upgrade. Galing.
1: Nga, Gio Patipi nga.
2: Ano ba I love? Ano ba itong I love? I love black men.
3: Ha? Ha? Oh God! I love black men.
2: MSA, dahil kakasimula mula ito, bigay ko sa ito. Ayan o. 32 bold meal. Ayan.
3: Wow!
1: Wow!
2: Ayan.
3: Oh, ba't meron pa?
1: Grabe na.
2: Bigyan din kita ng 5 iron blocks.
3: Yun!
1: Uy! Uy! Astrel, o nga no, pa... pa-

0: pwede ba gagawa ko ng sarili kong team pero affiliated with Makawaka?
1: Oo.
2: Malwaka.
0: Sino gusto ng Arkinky?
2: Ako! Gusto ko!
1: Susugal na naman kayo!
0: Dalawa MSA, isa, dalawa J4.
2: Ipakita natin kay ano, kay Cairo.
0: Wait lang, ako lang buo yung TPS ng server unstable.
1: Yan nga eh, wait lang.
2: Yan, palag na ako
1: eh. Okay naman sa akin.
2: Okay. Yung movement, hindi. Kaso yung mga response such as hitting, okay, okay naman.
1: Mix, movement lang dahil, ang problema. Oh.
2: Since you're new to Meraki, this gonna be your first death. It's gonna be your first
1: Akin
2: death.
1: Akin inventory ba to? Oh, hell no. Lag.
2: Ay!
1: Alalag.
3: Ay, ayun pala, ayun.
2: Aray!

0: pa-refresh.
1: Wait.
0: Kapag ma-Minecraft ulit.
1: Wait, inayos ko pa. Inayos ko pa yung sarili ko.
0: It's been a freaking while.
2: Sastra.
3: Come on!
0: Kaya dipat muna kaya ako sa lane.

0: Sa Lennox?
1: Oh, lilipat ako. Hindi ko na magamit yung ano ko.
2: LARPER!
1: Nandun pa naman
0: yung... Ako lang ba o yung server

0: Puro takbo! Puro takbo!
1: Ini-intentional yun talaga.
0: Puro takbo!
2: Anong 10 p.m.? It's 10:30.
0: Kuya CJ. Kuya CJ, bilang isang editor sa Inquirer na tech, acceptable po ba na nagtatakbo sa Minecraft habang naghihil?
3: Oh!

0: Yes.
1: Aray!
2: Well, sa amin na, okay lang naman kasi sa Valorant, ginagawa din namin yun.
0: Fair.
1: Oh! Aray!
2: Kasi kami ha, ito ha, pag na nagpa-Valorant stream yung mga editors namin, okay lang.
1: Aray! Yes! GG, let's go!
0: I said GG,
2: basta yung kakampi mo, yung hinihil mo.
3: Galing, ang galing, ang galing, ang galing, ang galing.

0: Actually, Kuya CJ, isa pang question. Luto na po ba yung ano, luto na po ba yung Windows computer ko pag hindi maka 100 FPS kahit low resolution?
1: Oh my god.
2: Luto na yung ano,
1: yung computer mo.
0: Yung ano, hindi ano, kasi ano, 'di ba, Kuya CJ, di ba pag naglalaro ako ng Valo, kahit ibaba ko pa yung resolution ko, ano, mga 90 FPS lang kinukuha ko, tapos may screen tearing pa. Luto na po ba yung computer ko kahit ano, dahil kailangan ko mag 800 by 600 para maka

0: Hoy, kamatis, kailan ni...
1: Pero actually, pero ito, kung 90 FPS naman, you're on 800x600, playable yun.
2: Eh, kaso may screen tearing po, hindi po mga po.
1: Yun lang.
3: Ka pa. Oo, oh, magdadrop ka pa. So, nasa 60-50.
1: Ay, yun lang.
2: Luto na po yun. Luto na po yun.
1: I would say, oo.
2: No wonder I keep getting slime, bro. Oh my god. Say, because ano, dapat nag-stream ako ng ano, last episode ng GeForce Facility, dapat nag-stream ako.

0: Hindi po kay Rick kasi ano, nung inopen ko yung ano laro mismo,
1: yun nagda-drop ka. Tama ba?
0: Yeah. Kaya pati yung boses ko sa call nagka-cut, pati yung boses ko sa show.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: kapatid talaga siya, no?
1: Di ba lagi naman kapatid siya, no?
2: Medyo malapit-malapit na, ayun.

0: Accept mo.
1: Wait,
0: accept mo.

0: Okay, so meron pa akong kaibigan dito. Pangalan niya si
1: Shao.
0: Na-open ba mic ko? Ay, oo nga, naka-open pala mic ko. Oh my God. Si Dale. Ito pala yung bar. Oh, bar ko pala to. Eh, tingnan natin, mga kaibigan. Off natin yung shaders kasi baka lag.
1: Would you like to remove the orphan packages?
0: Ang lupit ng bar ko, tingnan nyo. Meron pa ano. Meron pa dito kung ano dito. Oh, diba? Ang lupit eh. Lupit ng lugar.
1: Yes.
0: Ay, grabe. Meron pang picture. Sana all. Okay.
1: Oh my God, AUR is the turn. Oh my.
0: Pero kita natin dito sa ano natin, sa lugar na dito sa lugar na.
1: Oh, I got an update.
0: May ano sila, meron I think they have each color ba to? Wow, each color ng ano. Tapos na yun, ito fishing area niya. Bossing. Pagpasensyal mo kung parang nagsasalita ko sa sarili ko, bossing. Nakashow ako na yun, boss. Ako na mismo nag-record dito. Naka-open mic kasi yung ano ko. Naka-open mic kasi yung ano ko. Nasa voice chat mode kasi ako. Kaya ganun din.
1: Oo nga eh.
0: Oh my God, taas pala. Meron palang island. Ang laki ng island dito.
1: Finish. Grabe. Full update to.
0: Pero ang laki ng island
1: dito. Haven't been for a while.
0: Lagat ba sana all? Grabe. Na yun dito sa ating programa, mga kaibigan. Ito. Pero pa ko sana sasabihin sa inyo. Effective po, ulitin ko po ulit na, I will iterate, October po may nagsasamon ng weather eh, no? Interruption. Yung bagong itsura, bagong mukha, bagong...
2: Tingnan ulit, tingnan mo yung camera, kung paano ulit mag-join? Paano ulit?
3: Hoy, Terry, wala pa.
0: Ang aga, boss. Gio, ano daw mag-join? Multiplayer, boss. Multiplayer, boss.
2: Hindi. Multiplayer. Ay, piklik ko, re.
0: Oh, tapos...
3: Alam ba, dibito na naka-on-air siya ngayon?
0: Tapos,
3: nasa on-air na siya.
0: tapos, ano server IP, boss? IPO, yan.
2: Meraki...
0: Pero, ito, mga kaibigan. Okay, ulitin ko po. October pa lang, may revamp na tayo. Okay, may revamp po tayo. Alagante. May dinner po tayo. Ay, may dinner. Ang dinner. Mayroon po tayong revamp sa October. Tapos, yung October na yan, i-dedicate ko po yan sa Meraki. Like, literal talaga, i-dedicate ko yung buong oras ko na dedicate sa Meraki. In partnership with them, I will be informing them. Ibig sabihin yan, lahat ng mga episode ng May Tulugan, halos lahat, it will become Meraki. Literal na Meraki propaganda eh, no? Lahat ng mga gagawin natin, Merakis. Bakit kung magbagong season sila, Meraki din yan. Ito na naman tayo sa another leader and...
3: Nah!
2: Gio. Ba't nag-stack? Tingnan mo camera ko. Oh.
1: Oh my God, there's...
0: Ito nga to si... I-disconnect ko sa si J4 kasi...
1: God, on your kid.
0: At saka higit sa lahat mga kaibigan, ito, isa po dito sa plano natin na yun dito sa ano, plano natin dito sa ano, sa Meraki, is talagang i-establish natin kung ating malaking town natin doon sa baba. Ang sabi ko mamaya, pero before mo na yan, looks like ang oras po natin ay 10:17, malapit na po ang NRT, News Radio Tonight, 10:30 hanggang 11:30 po ng gabi at may sasabihin ako 11:30 PM to
3: 12.
2: Thank you.
0: Okay, sige. Na yun naman, meron ako sasabihin sa inyo na
2: may sasabihin ako.
0: Kaya nga eh. Naging isda na ako eh. Ang tagal ko mag-drown. Oh my God.
1: Ang galing ah, nabablurred ang aking camera. Napakagaling.
0: Oo na, naging Japanese yung camera mo eh, no?
2: Naging Japanese si MSA, nasa ano?
0: Oo, naging Japanese si MSA.
2: Si MSA magiging hari.
1: Oh my God, bro.
0: Pero na yung pero legit lang to, legit talaga to, legit. Legit talaga to, mga kaibigan. Meron po tayong gagawin po na special event. So October po yan, all episodes of My Tulugan in that month alone will be all about Meraki. So like literal, lalaro lang talaga tayo ng Meraki buong magdamag. Kaya ang i-rebrand natin na pangalan sa My Tulugan kasama ang Meraki. At of course, mga kaibigan, sa October din, yan din ang magiging third anniversary. So of course, bagong mukha, bagong itsura. Meron po tayong special OBB. And of course, yung theme song natin. Ito yung spoiler ko sa inyo. Yan yung theme song natin. Pakinggan po natin. Nakataan niya. Yeah.

0: ayun, yun ang meme song natin, mga kaibigan. Mga kaibigan, it's now 10:20 Philippine Standard Time, 5 minutes before I move radio tonight.
1: Gio, I get it now. We upgraded Terra Nova from late 2000s music to NCS music, right?
0: Okay, pwede natin i-kick dito. Hindi na siya part ng Smile Network. Hindi na po. Tanggal na yan. Pero seryoso, before muna tayo, I think we need to... Sa anniversary special natin, since... Well, it will, we will become 3 years on the air. 3 years na tayo sa air eh. May pasabog po kami sa May Tulugan. Okay? Pasabog. Kasi pag may Meraki lamang din tayo, I guess we could say, May Tulugan kasama ang Meraki Part 2? Hindi ko sigurado. Baka kausapin ko nga si Pio about dyan. Pero si Kuya Pio, which is yung owner ng server. And other than that, we want to make sure na engaging pa rin tayo dito sa May Tulugan in its third year of broadcast. Pagpasensya mo ko, nagsasalita ko sa sarili dito. May on na yun. Nakalimutan ko mag-mute. Alam nila. Yun, di ba? Kausap ko sila. Okay, pero sa mga kaibigan, talagang madami pa tayong mga plano. And I hope na ready po kayo sa pasabog ng May Tulugan this October. November and December, tuloy-tuloy lang pa rin tayo sa mga regular episodes po natin. At higit sa lahat sa December. Meron po tayong pasabog sa December. Siyempre, ang pasabog po natin is... Wala lang, may pasabog lang tayo. Basta hindi ko lang pwede sabihin sa inyo. Ako mapasabog sa inyo, abangan nyo lang. Okay, it's now 10:22 Philippine Standard Time. Susunod na po ang news radio tonight. Na simulcast po sa mga istasyon kagaya ng RKW. Ano pa ba yung mga ibang simulcasters? Sandali lang.
1: DWWX pala.
2: 774. Ay, ne, DWWW pala yun.
3: Ayun. Lama din ba yung ano, All Hate 24?
0: RKW, KTSB, WFM, MEM Radio, Extreme Online Radio, isi-share po din yan at saka po sa News Radio Philippines, Smile Network, Cool FM, at pati na rin, of course, since hindi pwede since unfortunately hindi pa rin pwede i-air yung News Radio tonight sa istasyon ng aming idol namin na si Matt, si Kuya Matt Ninyo dun sa AH24, All Hits 24, pero isi-share niya sa Facebook page, kaya tutup lang kayo din nyo mga kaibigan. Kita-kits po tayo sa susunod na kabanata dito lang. Mga kabanata tuloy. Makita-kita po tayo sa susunod na Biyernes dito lang sa nag-iisang show ng bayan. Ito po ang May Tulugan!
4: Gusto mo ba?
1: Kasi, Ihan.

0: Yun naman si Governor Reynaldo Tamayo Jr. na bilang umano sa true crime community ang suspect. Patuloy namang iniimbestigahan ng Department of Education at mga kinauukulang ahensya at mga otoridad ang motibo sa pamaril at iba pang sirkumstansya sa likod ng insidente. Ito na ang ikatlong sunod na malagim na insidente ng school shooting sa bansa ngayong taon matapos ang nangyaring pamamaril sa Tacloban City noong Hunyo at ang Zamboanga school shooting nito lamang nakaraang buwan.
1: Samantala, kumakalat din online ang mga video na nagpapakita ng kaguluhan sa paaralan matapos ang insidente. Inikayat din ang publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng mga video at impormasyon online, lalo na sa mga detalyeng hindi pa nakukumpirma. Kung sakali namang may nararanasan kayong mental health concerns, maaari po ninyong tawagan ang mga numerong ipa-flash namin sa inyong screen.

Matapos muling magpakita si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang pagkakataon mula nang siya at Pulo, ano kaya ang reaksyon ng kanyang mga kababayan? Ang detalye alamin natin sa ulat ni Adam.

0: Kung matatandaan ay Marso taong 2025 ang huling pagpapakilala sa publiko simula ng makulong nito sa ICC. Narito ang reaksyon ng mga Dabawenyo ukol sa pagpakita muli ni Duterte sa publiko.
1: I was shocked after seeing the previous president, Rowan Duterte, and at the same time I was amazed because of the changes that we could see after a long time.
0: Diyan sa pahayag ng Malacañang, mukhang nasa mabuting kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang unang personal na pagbabas sa isang status conference ng International Criminal Court. Samantala, ipinahayag ng bunsong anak ng dating Pangulong si Veronica Kitty Duterte noong Huwebes ang kanyang suporta sa kanyang ama matapos niyang magpakita ng personal sa ICC. Anya, conviction, volition, and the state of equanimity infamy in any affliction, loud and proud through and through, forever and always the most unapologetic about you. At yan ang pinakahuling ulat sa paglilitis ni Duterte sa ICC. Aram Siaga, News Radio Philippines, balik sa'yo. Yeah.
2: Adam, when it comes to yes. Yung Aba. Current mood naman dyan, no, in the streets of Davao City, ano ba mga pinag-uusapan ng mga kababayan ni Presidente Duterte in the streets of Davao?
0: Habang nagbeberienda ako kasama ang mga vendors sa Davao, ay iginatuwa ng mga Davaoenyo ang pagpakita ni Duterte, and he really appears to look fresh daw, and he is very daw sabi na yung sa vendors na kinausap ko kanina na he's looking fine. Nakita niya na he's looking fine, and then tuwang-tuwa naman ang mga taga Davao doon sa naging reaction or tungkol sa pagpapakita ni Duterte. This comes after a year after his last appearance in March 2025 para sa confirmation of charges, if I'm not mistaken. Balik sa'yo, Gian.
2: Kumbaga, Adam, no, talagang okay. Maraming mga Dabawenyo ang naghangad na muling makita si President Duterte a year after he was arrested, no? Siguro, pwede nating ipa-play, no, sa TOC yung iba pa mga reaksyon ng ating mga kababayan sa lungsod ng Davao.
0: Yes.
1: Initial reaction was that same as the previous person po. I was shocked kasi there was a lot of changes that I saw with his physical appearance. And syempre, surprise appearance. So surprising talaga siya.
3: Na-relax naman noong siya, sir?
4: Na-relax lang siya.
3: Okay na yung kuan ron. Then ang look siya is just nagway.
4: Okay. So, dili siya stress yung kuan. So, kumaw lang to.
3: Sana na siya peace of mind.
0: Yan ang naging reaction ng dalawang vendors or dalawang tao na nakapanayam namin kanina. So yan po ang latest mula dito sa dito sa Davao City. Balik sa inyo.
2: Okay, maraming salamat. Dagang salamat sa iyo, Adam Suliaga, live mula sa Dakbayan sa Davao.
5: Sa kaugnay na balita, hiniling ng mga abogado ng mga biktima ng war on drugs pati na rin ng prosekusyon ng International Criminal Court o ICC na formal nang deklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang dokumentong isinumite sa ICC kasunod ng personal na pagharap ni Duterte sa courtroom nitong Miyerkules, September 16. Iginiit ng kampo ng mga biktima na base sa pagsusuri ng mga eksperto, kaya ng dating Pangulo na maintindihan at harapin ang kanyang mga kaso. Ayon sa mga abogado, wala umanong malalang kapansanan si Duterte na hahadlang upang makipag-ugnayan siya sa kanyang legal team at sumailalim sa maayos na paglilitis. Wala naman daw silang tutol kung bibigyan ng reasonable accommodations ang dating presidente sa oras ng pagdinig, basta't hindi ito makakaapekto sa takbo ng kaso at sa karapatan ng iba.

0: ang kasali rito. Sumang-ayon din dito si ICC Ad Interim Prosecutor Mame Mandiayen Yang at sinabing hindi na kailangan pa ng hiwalay na hearing para lang patunayan kaya ni Duterte na humarap sa korte. Samantala, nagkaisa naman ang ICC Trial Chamber 3 na panatilihin sa kulungan ng dating Pangulo matapos ang ikatlong status conference. Paliwanag ng korte, mataas ang panganib na tumakas o di kaya ay panghimasukan ni Duterte ang investigasyon, lalo na't isiniwalat na ang listahan ng mga testigo na maaaring gipitin ng dating Pangulo, ng kanyang pamilya o ng kanyang mga taga-suporta dito sa Pilipinas.
1: Habang nasa The Hague ang kanyang ama at busy sa impeachment saga ang kanyang kapatid na si VP Sara, dumalo naman sa 77th anniversary event ng China si Davao City Mayor Baste Duterte sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at sa gitna rin ng mga kinaharap na legal na pagsubok ng kanilang pamilya nakipag-ugnayan si Mayor Baste sa mga opisyal ng Chinese Embassy. Ito ay upang isulong umano ang tuloy na kooperasyon at pagkakitaan sa pagitan ng Davao at ng China. Tinatayang bahagi ito ng tradisyon ng Davao local government na panatilihan ang malapit na ugnayan sa Beijing na pinasimulan pa ng kanyang ama na si dating Davao City Mayor at Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman naiwasang punahin ng ilang sektor ang presensya ng alkalde sa nasabing pagtitipon. Yan ay lalo na't kasabay ito ng sigalot sa West Philippine Sea at sa estado ng politika sa bansa. Ang depensa naman ng kampo ni Mayor Baste, purong diplomatic at cultural courtesy ang kanyang pagdalo at walang kinalaman sa anumang isyong pambansa o sa mga nakabimbin na kaso na kinakaharap ng kanilang pamilya.
0: Sa balitang may kaugnayan pa rin sa China, binangga ng isang China Coast Guard vessel ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR sa karagatan ng Pilipinas malapit sa Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari ang insidente ngayong Biyernes sa kasagsagan ng isang misyon ng BFAR sa West Philippine Sea. Patuloy naman ang pagkuha ng mga otoridad ng mga detalye kaugnay ng insidente kabilang ang lawak ng pinsala sa BFAR vessel at kung may mga nasugatan. Kaugnay ito ng pagpapatuloy ng operasyon ng gobyerno para maghatid ng tulong at fuel subsidy sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Sa iwalay na ulat ng Philippine Information Agency, patuloy ang pagmamatsyag ng PCG sa mga galaw ng Chinese maritime vessel sa mga lugar na pinangingisdaan ng mga Pilipinong mangingisda. Patuloy naman na binabantayan ng Philippine Coast Guard ang sitwasyon habang ipinagpapatuloy ang mga misyon para sa kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda. Naglabas na rin po ngayong gabi ng pahayag ang Department of Foreign Affairs at sinabing kinokondena nito ang mga naging aksyon ng China Coast Guard vessel CCG 21585 na bumangga sa BRP Datu Magat Salamat. Ayon sa DFA, wala umanong justification ang pagbangga ng Chinese vessel at wala rin itong karapatan na gumawa ng aggressive actions laban sa isang sibilyang barko na may kinalaman sa law enforcement at magdulot ng pinsala sa crew nito.
1: Iba't ibang grupo naman ang nagkasa ng kilos protesta ngayong Black Friday para tuligsain ang anilay nagpapatuloy na korupsyon sa pamahalaan. Sigaw nila, big no to the PAC Silica Initiative. Inalmahan ng mga demonstrador ang inimumungkahing 2.95 billion pesos na budget cut sa University of the Philippines System at ang nakaamba pang budget cut sa iba pang mga pampublikong pamantasan para sa susunod na taon. Sa kani-kani ilang mga pahayag, binigyang tindi ng iba't ibang university student councils at ng iba pang organisasyon ang kahalagahan ng pagtatanggol sa academic freedom, karapatang pantao at sapat na pondo para sa edukasyon. Kaugnay nito, nagpahayag naman ang youth group na kabataan na kaisa sila sa ginagawang kilos protesta ngayong araw sa iba't ibang mga pribado at pampublikong pamantasan sa Metro Manila at sa mga lalawigan. Sa UP Los Baños, bitbit din ng mga estudyante ang mga lokal na isyu kagaya ng kakulangan sa affordable student housing, mga kontrobersiya tulad ng pagsalika at ang hirap na dinaranas ng mga jeepney driver dahil sa mahal na presyo ng krudo. Sumabay din ang mga estudyante ng PUP sa Maynila, Santo Tomas, Taguig, Santa Rosa at Quezon City. Kasama din riyan ang mga kabataan mula sa Ateneo, De La Salle, UST, FBU, Adamson at ibang mga kolehiyo at universidad sa buong Pilipinas. Sumabay ang malawakang walkout sa nalalapit na paggunta ng 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa darating na September 21.
0: Sa ibang balita at ang pangalawang pinakamalaking storya ngayong Biyernes, hinaina ng reklamo ng Office of the Ombudsman ang pamilya Villar at ilang opisyal ng Prime Water. Kabilang sa mga tinutukoy sa reklamo, sina Senator Mark Villar, kapatid niyang si Senadora Camille Villar, ang dating Senate President Manny Villar, dating Senador Cynthia Villar, anak nilang si Manuel Paulo Villar at ilang opisyal ng Prime Water. Nagmula ang asunto sa umano'y serye ng irregularidad at hindi magandang serbisyo ng tubig sa mga joint venture agreement ng Prime Water sa iba't ibang local water district sa bansa. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, sumailalim na sa preliminary investigation ng mga kaso kasunod ng mga natanggap na reklamo sa depektibo at hindi maayos na supply ng tubig. Nasa 19 na local water district na rin ang nagpalabas ng notice of pre-termination laban sa Prime Water dahil sa kabiguang matupad ang mga obligasyon nito sa kontrata. Samantala na ibenta na ng Villar Group ang Prime Water sa Crystal Bridges Company or Crystal Bridges Consortium ng pamilya ko na may siyang may-ari ng Pure Gold Chain noong Disyembre at nirebrand ang kumpanya bilang Hiraya Water Corporation. Pero ang pagbabago ng may-ari at pangalan ng kumpanya ay hindi otomatikong nagbubura ng mga umiiral na obligasyon kaugnay ng mga naunang kontrata at serbisyo nito. Ito rin ang binibigyan diin sa isang Senate hearing kaugnay ng mga obligasyon ng dating Prime Water. Sa isang pahayag, sinabi naman ni dating Senate President Villar na gagalangin nila ang proseso ng batas kaugnay ng mga inihaing reklamo laban sa kanila. Sinabi ni Villar na hanggang sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na kopya ng mga nasabing reklamo mula sa Office of the Ombudsman. Dahil dito, hindi pa raw sila makapagbibigay ng formal at direktang komento hinggil sa specific accusations na ibinabato sa kanilang kampo. Gayunpaman, nangako si Villar na sasagutin nila ang mga aligasyon sa tamang panahon at sa tamang forum kung saan ito dapat talakayin. Kumpiyansa rin si Villar na kapag nabigyan sila ng pagkakataong suriin ang mga dokumento at ebidensya, ay maayos silang maipagtatanggol ang kanilang mga karapatan at masasagot ang mga issue. Sa kabilang banda ay ginagalak naman ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang matunang development sa kaso. Ayon kay Congressman Santos, seryoso ang mga inihaing reklamo kaya dapat lamang nabigyan ito ng buong atensyon ng taong bayan. Nito lamang ding 2026 gaya ng aking nabanggit ay ibinenta o kamakailan ang ibinenta ng pamilya Villar ang Prime Water sa pamilya ko. Siya rin ang may-ari ng iba't ibang supermarket chain tulad ng Pure Gold at SNR. Susunod, ilang senador parehong nasa most trusted and least trusted per generation ayon sa isang survey. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng News Radio Tonight.

0: Balik tayo sa News Radio tonight. Sumadsad ang isang ro-ro vessel malapit sa Pampang ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro na may sakay na mahigit 100 pasahero. Samantala, lumantad na ang kapitan ng barkong MV June Aster na nasunog at nag-iwan ng halos 80 nasawi. Ang detalye sa News Radio report ng aming Chief National Correspondent, Christian Zamora.
1: Pasado alas 12 ng madaling araw nitong Webes nang makatanggap ng tawag ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard. Sumadsad na pala ang MV Roro Master 5 sa bahagi ng karagatan malapit sa Pampang ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. May lulang mahigit 100 pasahero ang barko. Sa sobrang takot at taranta, hinimatay ang isang pasaherong buhat-buhat ng mga miyembro ng rescue teams habang dinadala sa pantalan. Ang isang pasahero naman, navideohan pa ang pagbibigay ng safety instructions ng crew ng barko bago pasuotin ng life vest at isinagawa ang evacuation. Ayon sa Philippine Coast Guard, galing ng Port of Batangas ang barko at padaong na sana sa Abra de Ilog nang mangyari ang insidente. Wala namang oil spill na naitala at patuloy ang investigasyon sa pangyayari. Samantala, lumantad na ang kapitan ng barkong MV June Aster na nasunog noong September 9 na nagresulta sa pagkasawi ng 77 katao. Ayon sa sinumpaang salaysay ng kapitan, maayos pa ang biyahe nila nang umalis sa Pantalan papuntang Coron, Palawan. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, may nag-report umano sa kanya na may sunog na sumiklab sa loob ng barko. Agad daw nitong sinabihan ng crew na ihanda ang mga hose at extinguisher upang apulahin ang sunog, ngunit hindi na napigilan pa ang paglaki ng apoy. Tumalon raw ang kapitan sa dagat nang walang life jacket dahil sa init dulot ng sunog. Matapos makaligtas at makapunta ng lupa, emosyonal at tulala ang naging unang reaksyon ng kapitan at dahil sa trauma, naglakad ng naglakad ito hanggang mapadpad kung saan-saan. Patuloy naman ang investigasyon ng PCG at titingnan kung may maiaambag pa ang kapitan na impormasyon ukol sa insidente sa barko. Sa huling tala, halos 80 na ang nasawi, samantalang ibinaba ang bilang ng mga nawawala sa 8 matapos mapag-alaman ng mga otoridad na hindi sumakay ang 4 na pasahero na nakatala sa manifesto. Christian Zamora, News Radio Philippines.
2: Lalabas at lalabas talaga ang kaibahan ng pananaw ng bawat henerasyon pagdating sa politika. Kung pag-uusapan ng mga senador na pinagkakatiwalaan at hindi pinagkakatiwalaan, may kanya-kanyang pangalan na nangunguna depende sa edad ng mga botante. Kung sino-sino ang mga mababatas na pinagkakatiwalaan ng iba't ibang henerasyon, alam natin sa News Radio Report ng aming senior political correspondent, Mia Eugenio.
3: Mapa baby boomer, Gen X, millennial o Gen Z man, tila age gap is real pagdating sa tiwala at senatorial preference. Batay sa pinakahuling survey ng Momentum Research nitong August 18 hanggang 23, 2026, kapansin-pansin na may mga senador na parehong mataas ang trust at distrust rating sa iisang demographic. Sa hanay ng mga Gen Z o yung mga pinakabatang botante, nangunguna sa kanilang trusted list si Senator Bam Aquino na nakakuha ng 27.5%. Sunod dyan sina Senator Alan Peter Cayetano sa 24.9% at Senator Risa Ontiveros sa 23.0%. Pero pagdating naman sa hindi nila pinagkakatiwalaan, number one sa distrusted list ng mga Gen Z, si Senator Robin Padilla na may 19.5%. Sinundan siya ni na Senator Jingoy Estrada sa 16.9% at Senator Bato de la Rosa sa 16.4%. Ayon sa datos mula sa 314 na Gen Z respondents, nasa 12% ang undecided kung sino ang hindi nila pagkakatiwalaan. Iba naman ang kwento sa mga millennials. Lumalabas na isa sa bawat tatlong millennial ang nagtitiwala kina Allen Cayetano at Robin Padilla. Natabla sa unang pwesto dahil pareho silang nakakuha ng 33.2% trust rating. Pumapangatlo sa kanila si Senator Raffy Tulfo na may 23.6%. Sa kabilang banda, pinaka may trust issues ang mga millennials kay former Senate President Tito Soto na nakakuha ng 21.6%. Pumapangalawa rito si Rizzo Ontiveros na may 18.9% at pumapangatlo si Jinggoy Estrada sa 16.0%. Mula sa 411 na millennials na tinanong, nasa 10% ang undecided sa kung sino ang wala silang pinagkakatiwalaan. Para naman sa mga Gen X respondents o yung mga nasa middle age na, solid ang tiwala nila kay Allen Cayetano na malayong nangunguna sa 28.0%. Sinundan siya ni Raffy Tulfo na may 18.5% at Senate President Cheese Escudero na may 14.7%. Ang pinaka-distrusted naman ng mga Gen X ay si Bato de la Rosa na nakakuha ng 17.2% na sinundan ni Robin Padilla sa 15.3% at Ping Lacson sa 13.0%. Sa 429 Gen X respondents, medyo mataas ang bahagdan ng undecided pagdating sa distrust na umaabot sa 21%. Pagdating naman sa mga nakakatanda natin o ang mga baby boomers at silent generation, kapansin-pansin ang polarization o matinding division pagdating kina Cayetano at Padilla. Sila ang nangunguna sa trusted list ng may 24.6% para kay Cayetano at 17.6% kay Padilla. At kasunod nila si Bato de la Rosa na may 15.7%. Pero sa parehong demographic group, sila rin ang dalawang nangunguna sa distrusted list. Number one sa hindi pinagkakatiwalaan ng mga boomers ay si Padilla sa 20.5% at pumapangalawa si Cayetano sa 14.8%. Kumbaga, love them or hate them, ang epekto nila sa mga nakakatandang botante. Mayroong 283 respondents sa grupong ito. Nilinaw ng Momentum Research na ang mga numerong ito ay hindi sumusukat kung gaano katindi ang pagtitiwala o walang tiwala sa isang tao, kundi kung gaano kadalas pinili ang isang senador mula sa listahan. Isinagawa ang nationwide survey na ito sa 1,487 na respondents. Mayroon itong margin of error na plus minus 2.5% sa national level. Ipinapakita lang ng pangkalahatang datos na talagang hindi pare-pareho ang pananaw ng mga botante at malaki ang nagiging impluwensya ng edad at henerasyon sa pagpili kung sino ang dapat pagkatiwalaan sa gobyerno. Via Eugenio, News Radio Philippines.
0: Puno na ang leptospirosis ward sa walong ospital sa Metro Manila ayon mismo sa Department of Health. Kabilang sa mga walang bakanteng kama para sa leptospirosis patients ang East Avenue Medical Center sa Quezon City, pati na rin ang Quirino Memorial Medical Center, Tondo Medical Center at Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Siksikan din ang mga admission sa Jose Reyes Memorial Medical Center, Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, National Center for Mental Health at sa Philippine Heart Center. Sa kabila nito, nilinaw ng DOH na mayroon pang 128 available beds na nakakalat sa 12 iba pang ospital ng gobyerno, kaya hindi raw dapat mangamba ang publiko. Nakapagtala naman ang pinakamaraming admission ng San Lazaro Hospital na mayroong 86 cases na sinusundan ng NKTI at Rizal Medical Center. Payo ng DOH, mahalaga ang tuloy-tuloy na inter-facility referral o ang maayos na paglilipat at koordinasyon kung saan dadalhin ang mga pasyente sakaling puno na ang isang pasilidad. Umakyat na sa lampas 8,300 ang kaso ng leptospirosis sa buong bansa ngayong taon, mas mataas ng 14% kumpara sa 7,280 cases na naitala noong nakaraang taon dulot ng mga nagdaang pagbaha.
2: Ayan, kaya pa ba? Tiyak na aangay ang mga motorista dahil nakaampa muli ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Umalo na sa hulang 10 piso kada kilo o kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel sa pandaigdigang merkado ngayong linggo. Bunsod nito, ayon sa pinakahuling pagtataya ng industriya, tinatayang maglalaro sa 10-11 pesos ang maidadagdag sa bawat ito ng diesel. Maari namang madagdagan ng 4-5 piso ang presyo ng bawat litro ng gasolina. Habang namumuro rin na tumaas ang presyo ng kada tangke ng LPG, yan ang tunay na per kilo pagpasok ng Oktubre. Sanhi pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon at ulo sa gitnang silangan na nagpataas sa singil ng angkat ng langis sa pandaigdigang merkado. Sinabi naman ng Department of Energy na sa kabila ng malaking pagdalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo, may sapat naman anilang supply ng langis sa bansa.
0: Ang abo. Kilo-kilong albo ito, abo ito, ano? Ang bulkang Mayon, bandang 8:44 a.m. ngayong Biyernes, September 18, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC. Ayon sa ahensya, umabot sa 300 metro ang taas ng ibinugang kulay abong plume ng Mayon. Dahil dito, mahigpit pa rin ipinagbabawal ng mga otoridad ang pagpasok ng sinuman sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone sa paligid ng bulkan at ang pagpapalipad ng anumang uri ng sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok nito dulot sa banta o dulot ng banta ng biglaang phreatic at magmatic eruptions. Ang bulkang Mayon ay nasa ilalim pa rin ng alert level 2 status. Nangangahulugan, mataas pa rin po ang aktibidad ng nasabing bulkan.
2: Formal lang nakapaghain ng kanilang tugon sina House Prosecutor Representative Terry Redon at Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. Yan po ay sa itinalakas na show cause order ng Senate Impeachment Court. Nag-ugat ang nasabing show cause order sa tunod ng mga nagyag kamakailan ang dalawang prosecutors sa media. Ginamit bilang batayan sa show cause order ang panayam kay Redon kung saan binanggit nito ang pampublikong pondo at mga biyahe ni Vice President Sara Duterte habang tinitimbang ng korte ang impeachment complaint. Inilabas ni Senate President Francis Cheese Escudero ang kautusan alinsunod sa Article 18 ng Rules on Impeachment na nagbabawal sa pagtalakay sa merito ng kaso sa labas ng pagdinig. Sa kanilang kani-kanilang isinumiteng paliwanag, iginiit ni Redon at Tolosa na ginawa nila in good faith ang mga pahayag at wala silang layunin na impluwensya ng mga senator judge. Paliwanag ni Redon, obligasyon nilang ipaliwanag sa publiko ang mga kaganapan sa impeachment trial upang maunawaan ng mga mamamayan ang kahalagahan ng accountability at proseso sa batas. Ipinauubayan na ng prosecution panel sa Senado ang kital na pagpapasya sa isinumite nila. Lima.
0: Kaibang balita, pinahayag ni Senador Robin Padilla na wala na siyang planong tumakbo sa anumang posisyon sa politika sa darating na halalan 2028. Sa pamamagitan ng isang Facebook post, sinabi ng Senador na nais niyang, quote, pagtuunan ng oras ang kanyang pamilya at mamuhay ng tahimik alinsunod sa kanyang pananampalatayang Islam. Nagpasalamat din siya sa kanyang mga taga-suporta, ngunit pakiramdam niya, hindi raw siya nababagay sa mundo ng politika. Nangyari ang pahayag sa kabila ng pangunguna ng senador sa ilang pre-election survey sa pagka-senador at pagka-vice-presidente. Sa kaparehong pahayag, naglapag pa ang senador ng 6 na pangalan na gusto niyang maging katambal ni Vice President Sara Duterte sa darating na halalan. Kabilang sa mga inirekomenda niya ay ang mga senador na sina Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta at dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo.

0: naman tayo sa balitang sports. Binubi na ng Gilas Pilipinas Women ang Kazakhstan 86-58 sa kanilang pagbubukas ng kampanya sa Women's Basketball ng 2026 Asian Games nitong Huwebes sa Japan. Agad na nagpakita ng pagsip ang Pilipinas nang hawakan ang 25-9 na lamang sa unang quarter bago tuluyang ibaon ang 49-32 lead bago mag-halftime. Lalo pang pinatindi ng Gilas Women ang katila ng Texas sa third quarter matapos magpakawala ng 27-run upang palubohin ang kanilang lamang sa 36 points at sa score na 76-40. Pinangunahan ng bagong mukha ng koponan na si Elizabeth Means ang Gilas matapos magtala ng 23 points at 4 na rebound sa kanyang unang laro. Habang nagbigay naman si Stephanie Berberabe ng 11 points at 8 assists. Pumalag naman ang Kazakhstan sa huling bahagi ng laro, ngunit hindi ito naging sapat upang mabawasan ang malaking lamang ng Gilas Women bago tuluyang isara ang laban sa final score na 86-58. Susubukan ng Gilas Pilipinas Women na makuha ang kanilang ikalawang sunod na panalo sa kanilang tungkalian kontra Hong Kong sa darating na Linggo upang mapatibay ang kanilang tsansa na makapasok sa quarterfinals. Sa mundo naman ng volleyball, hindi pinalad ang alas o ang alas Pilipinas Women matapos pataubin ng Kazakhstan sa 4 sets upang tuluyang wakasan ng kanilang pag-asa sa medalya sa Women's Volleyball Tournament. Nagtapos ang Pilipinas na may 0-2 record sa preliminaries kaya bumagsak ang koponan sa classification round. Bagaman nagpakita ng matinding laban ang alas sa pamumuno ni Angel Canino. Nagpakawala si Canino ng game high 24 points mula sa 20 attacks, 2 blocks at 2 aces. Habang nag-ambag naman si Alisa Solomon ng 20 puntos kasama ang 4 na blocks at 1 service ace. Nagawang maagaw ng Alas Women ang unang set sa score na 29-27 matapos ang crucial spikes ni Canino at Aya Laure bago sumagot ang Kazakhstan sa ikalawang set 26-24 upang itabla ang laban sa 1-1. Umabol din ang Pilipinas sa third period mula sa 7-0 deficit upang iapat ang score sa 23-all. Subalit, muling kinapos ang Pilipinas nang isara ng Kazakhstan ang set sa 25-23 sa pamumuno ni Polina Ufimcheva. Tuluyang kumawala ang Kazakhstan sa fourth set sa score na 25-19 upang angkinin ang quarterfinal slot at ipadala ang Alas Pilipinas sa classification round. Dito, hihintayin pa ang kanilang makakatapat mula sa ibang grupo para sa placement matches ng Asian Games.
1: Sa ating First Alert Weather, asahan ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw dala ng trough o buntot ng isang low-pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, namataan ang LPA sa katimugan ng Pag-asa Island sa Palawan na siyang nagdadala ng mga pag-ulan at thunderstorms sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Mimaropa, Basilan at Awi-Awi. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon naman na may pulupulong pag-ulan ang inaasahan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Mula Sabado hanggang Martes o September 22, babalik naman ang epekto ng Southwest Monsoon o Habagat na mananaig sa kanlurang bahagi ng Katimugang Luzon at Visayas. Dahil dito uulanin ang Western Visayas, ang Negros Region, Zamboanga Peninsula, Palawan, Occidental Mindoro, habang nananatiling maaliwalas na may panandali ang pag-ulan ang ibang panig ng Pilipinas. Pagsapit naman ng Miyerkules hanggang Biyernes, gaganda na ang panahon sa buong bansa kung saan makararanas na lamang ng bahagyang maulap na kalangitan na may tsansa ng localized thunderstorms tuwing hapon o gabi.
0: At susunod, AI-generated na trophies.
1: Okay, sandali lamang. Meron po tayong nakuhang impormasyon dito sa News Radio Philippines na pumanaw na po ang isa sa mga kapitapitagang artista po sa Hollywood. Ano? Ayon sa report ng New York Times, pumanaw na po si Ginoong Duncan Sheik, ang singer-songwriter ng kantang Barely Breathing, na pumanaw po siya Thursday sa Manhattan, New York. Siya po ay 56 years old at kinumpirma po ng kanyang ina na si Suzanne Sheik na pumanaw po ang nasabing artista dahil sa cardiac arrest. Matagal pong nakilala bilang pop musician si Duncan Sheik bago po siya lumipat sa mundo ng teatro. Nakikiramay po ang News Radio Philippines, ang Smile Media Group at ang aming mga kapatid na himpilan sa kanyang mga taga-kapamilya, taga-suporta at mga kaibigan.
0: Susunod sa ating balitaan, AI-generated na trophies sa isang journalism competition sa Iligan City nag-viral. Kung bakit, alamin sa pagbabalik ng News Radio tonight.

0: ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at yung boy.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Nagbabalik ang News Radio tonight. Prof Ken, medyo malapit sa puso natin pareho itong item na to. Kakagess lang natin kay Gab sa kwentuhang random tungkol dito eh. Viral sa social media. Oh, viral ngayon sa social media ang mga umanoy AI-generated na trophy at certificate sa mga nagwagi sa District Schools Press Conference o DSPC sa Iligan City. Kinutya ng marami ang insidente, lalo pat ang opisyal na tema ng DepEd. Take note, para sa pambansang paligsahan ng mamamahayag ngayong taon ay tungkol sa pagpapalakas ng creative industry sa panahon ng artificial intelligence o AI. Bagamat may nagsasabing baka nagkaroon lang ng problema o pagkukulang sa supplier, dismayado pa rin ang marami dahil nakakahiya umanong suklian ng AI awards na hindi man lang pinag-isipan ang mga estudyanteng nagbuhos ng pagod, dugo at pawis para lang manalo. Gate ng ilang netizen, tila kawalan din ito ng respeto sa galing at sikap ng mga campus journalist at lahat ng mamamahayag sa bansa. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag o tugon ng DepEd Schools Division Office sa Iligan kaugnay ng naturang kontrobersiya.
1: Bad news po naman sa mga umaasang magkakatren papuntang norte. Na-delay to year 2033 ang buong operasyon ng North-South Commuter Railway o NSCR dahil sa mga issue ng budget at right-of-way. Sinumpirma ito ng Malacanang matapos matalakay ang proyekto sa 11th Economy and Development Council meeting tungkol ng dating target completion na taong 2022. Paliwanag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, nagkaroon ang pagbabago sa timeline ng full operations ng 144 kilometrong railway. Yan ay dahil sa pag-ingat at pagtitipid sa pondo ng bayan kasabay ng mga pagkakaantala sa pagkuha ng right-of-way sa ilang mga lugar. Sa kabila nito, nililaw ng palasyo na sisimulan ang partial operations ng Valenzuela to Manolo segment sa Disyembre 2027. Sa susunod na taon, kasabay ng Manolo to Clark sa huling quarter naman ng 2028 at Clark Solis Alabang to Calamba sa ikalawang quarter ng 2021 bago ang full operations sa ikatlong quarter ng 2033. Una lang inihayag ng Department of Transportation at DOTR na bumagal ang konstruksyon ng ilang pasilidad gaya ng Angeles Station dulot ng mga issue sa akwisisyon ng lupa na daraanan ng tren mula Pampanga hanggang Laguna.

0: ating bansa. Nakilala rin ang grupo sa pagsusuri sa larangan ng media sa gitna ng mga pagbabago sa lipunan at maging ng pamahalaan. Aminado ang grupo na bagamat nasusustentuhan naman sila ng nanalilikom nitong pondo mula sa loob at labas ng bansa sa mga nakalipas na taon, ang pagkakaroon niya ng mga pagbabago sa funding ang siyang naging mitya ng nasabing desisyon. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang CMFR sa lahat ng mga kasamahan sa industriya, mga embahada at sektor ng edukasyon na sumuporta sa kanilang advokasya.
1: Eto, Paolo, parehas tayong makaka-relate dito bilang parehas tayong nagtuturo. Pinapamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo mas maayos sa sistema sa pag-aanunsyo ng suspension ng klase. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layunin ng hakbang na ito na maiwasan ang nagiging kalituhan ng mga magulang at estudyante sa tuwing may sama ng panahon. Layunin ng nasabing panukala na mas mapabuti ang magiging koordinasyon sa pagitan ng mga LGU at ang Department of Education upang maiwasan ang magkakasalungat na abiso. Mabilis na pinaplansya ang nasabing bagong alituntunin kasunod ng mga naging batikos sa last minute suspensions dulot ng pabago-bagong panahon at habagat nitong nakaraang buwan. Samantala, lumalabas sa datos ng EDCOM 2 na hindi bababa sa 20 araw ng klase ang nawala sa mga pampublikong paaralan noong nakaraang taon dahil sa mga suspensyon.
0: Balikan lamang po natin ang ating item kanina kung saan atin pong nabanggit ang isang malungkot na balita sa larangan ng pamamahayag. Nakatakda nang tumigil ang operasyon ng Center for Media Freedom and Responsibility o CMFR sa September 30 matapos ang halos 4 decades nilang pagsusulong ng media development sa ating bansa. Ipinahayag ng nasabing media watchdog ang malungkot na balita sa isang statement na inilabas ngayong Biyernes. Itinatag noong 1989 na kilala ang CMFR bilang isa sa mga organisasyong nagtataguyod sa pagprotekta sa kalayaan sa pamamahayag sa bansa at nakilala rin ang grupo sa pagsusuri sa larangan ng media sa gitna ng mga pagbabago sa lipunan at maging ng pamahalaan. Aminado ang grupo na bagamat nasusustentuhan naman ito ng nalilikom nilang pondo mula sa loob at labas ng bansa, ang pagkakaroon niya ng mga pagbabago rito ang siyang naging mitya ng nasabing desisyon. Nagpaabot naman ang pasasalamat ang CMFR sa lahat ng mga kasamahan sa industriya, mga embahada at mga stakeholders sa sektor ng edukasyon na sumuporta sa kanilang advokasya.
1: At sa balitang sports, pasintabi po sa mga nanonood at nakikinig dahil sensitibo po itong ating susunod na storya, humingi ng paumanhin at kusa lang isinuko ng Australian athlete na si Joanna Wittrzyk ang kanyang panalo matapos ang kontrobersyal na Hydrox event sa Beijing kung saan itinuloy pa rin niya ang laban kahit siya ay napadumi. Sa kanyang social media post, inamin niya na dapat pala ay lumabas na lamang siya ng racetrack at kaya taos puso siyang nag-apologize sa mga kapwa niya atleta, sa mga nanonood at sa mga organizers sa naidulot itong abnormal na eksena. Kaantala, una nang humingi ng dispensa ang co-founder ng Hyrox na si Maurice First dahil sa kanyang palpak na pag-handle sa sitwasyon, lalo pinuna ng marami ang issue sa hygiene at kung bakit hindi man lamang itinigil ng mga marshal o opisyal ang kalagitnaan ng laro. Inamin naman ng pamunuan ng Hyrox sa bagamat may mga protocol sila sa biocontamination, hindi naging malinaw sa mga opisyal kung paano ito dapat ipatupad sa oras mismo ng laban. Samantala, nagbabala rin ang Hyrox sa ibaba nila sa mga susunod na event ang sino mang magpapadala ng pananakot o pamabastos kay Viet Chic matapos matrace at kumalat ang kanyang pangalan online.
0: Hindi ko lang alam, Prof. Gen, kung gamer ka ba, pero ang dami kasing release eh, na aabangan ngayong taon, di ba? Napakatindi ng mga release na yan. Ang tanong ko sa'yo kanina, hanggang saan naabot ang 20 pesos mo? Hanggang saan naabot ang wallet mo para sa mga release ng mga larong ito?
1: Nako, madalas ang inaabangan namin Steam sale.
0: Ang gamer na nagigipit sa Steam sale kumakapit. Kaya yan. Abangan na nga natin. Ano ba 'tong mga dapat nating abangan na mga bagong release for the first fourth quarter of 2026? Yan ang fellow gamer update ng ating pop culture correspondent na si Florence Munar.
2: Now, kung gudes na.
3: Nilabas na nga ng Kojima Productions at Xbox kahapon ang isa sa lead cast member ng larong Peasant ni Hideo Kojima na si Bill Skarsgård. Si Skarsgård ay naging sikat sa hit horror movie na It. Kasama din sa supporting cast na Peasant ay si Charlie Fraser, Don Lee na nakilala sa Train to Busan at si Minami Hanabe na nakilala sa live action version ng Kakegurui. Dalawa na ang IP na nasa publishing ng Xbox. Una nang nilabas ng Kojima Productions sa The Game Awards 2023 ang horror game na OD na pinangungunahan ni Sophia Lillis at si Hunter Schafer. At kasama pa ang Academy Award winner na si Jordan Peele sa mga co-writer nito na nakilala sa pelikulang Us, Get Out at Nope. Matatandaan ng larong Peasant ay kinansel ng PlayStation dahil sa iba't ibang rason at lumipat sa Xbox bilang publisher nito. Nagpasalamat naman si Kojima sa Xbox at CEO nito na si Asha Sharma sa pagtitiwala sa kanyang vision sa dalawang IP na in development. Strange Real just became real! Dahil inilabas na rin ng Bandai Namco ang mga bagong live-action trailers sa new installment sa Ace Combat franchise, ang Ace Combat 8, Wings of Thieb. Sa unang trailer na R-Zero, makikita ang ilan sa mga bida ng campaign ng storya. Habang sa ikalawang trailer, makikita ang realidad ng digmaan na siyang sentro ng kwento ng laro. Ayon sa producer nito na Bandai Namco, mala Hollywood film ang production dahil nakakuha sila ng totoong cockpit mula sa isang military fighter jet. At dumaan din sa masusing pagsasanay ang cast ng live-action trailers. Gumamit din ng high-tech na CGI at filming technologies ang developers upang mapaganda ang view experience ng Ace Combat game sa paparating na laro, na para bang ikay nasa totoong frontline ng bakbakan sa himpapawid. Ang Ace Combat 8 ay available na to pre-order this October 2 sa PlayStation, Xbox at Steam. And speaking of bakbakan, unti-unti na ring nilalabas ang mga pasilip sa campaign trailer ang remake ng Modern Warfare story arc ng Call of Duty, ang Modern Warfare 4 na gawa ng Infinity Ward. Sentro ng kwento ang tila baga complete 180 degrees ng karakter ni Captain John Price na para bang naging malakotrabida ang arc matapos mapatay si Soap McTavish. Sa isang trailer, makikitang nakipagsanib versya siya kay Valeria, ang isa sa mga kalaban ng Modern Warfare 2 2022 reboot, karakter na hinangaan ng maraming Call of Duty fans. Sentro rin ng campaign ang isang senaryo kung saan nagkagyera sa Korean Peninsula at mapipilitang tulungan ng isang US Marine ang kanilang mga kaibigang Koreano. Ang Call of Duty Modern Warfare 4 ay maglo-launch ngayong October 23 sa Xbox, Battle.net, Steam, PlayStation at Nintendo Switch 2 at available na rin for pre-order. Para sa Depolo Gamer Updates, Florence Munar, News Radio Philippines.
0: Alam mo, Prof. Gen, napakaganda ng mga laro na nando doon. Kumbaga maraming kakalabas lang din siguro. Mention din natin, pareho tayo naglalaro nito, yung City Skylines 2. So, meron ding bagong ano yan. May bagong update din silang inilabas na worth $44 lang naman. Diba? Tumataginting na magkano ba? 60 something na yung palitan ngayon. Diba? 62. Pero alam mo, video games eh. Kung babalik na naman tayo sa top story natin na baka may masisi na naman yung laro. Sana naman sa pagkakataong ito eh hindi laro yung sisihin natin. Kasi diba, sabi nga nila eh third time's the charm. May kinalaman na sa access ng mga bata sa baril at hindi sa nilalaro nila solely yung mga nangyayaring school shooting sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: At saka, ito Pao ha, ang isa sa tumatak sa akin dito sa ating top story kanina ay yung sinabi ng governor no, na miyembro daw ng true crime community ang naging suspect dito. Eh, well, for those who are listening to podcasts, no, eh, alam na alam yan ng mga tagapakinig ng podcasts yung true crime genre. So, kung hindi man computer games, baka naman podcast ang sisihin ngayon. But nevertheless, Pao, no, tama ka. Magandang pagtuunan ngayon ng pansin dito, yung gun ownership, di ba? Yung at higit sa lahat, pag-iingat ng mga gun sa kanilang mga baril lang sa gayon ay hindi dapat ito maging accessible sa mga bata, sa mga kabataan. Yan ang dapat tutukan ngayon no ng mga otoridad, yung access at yung pag-iingat ng mga gun owners.
0: Hindi kasi talaga dapat sinisisi yung laro per se, at pinaka-importante rin na hindi dapat natin hinahayaan din na yung mga nakababata nating relatives ay may access sa ganitong klase ng teknolohiya mga baril, 'di ba? Dahil responsible gun ownership eh. At the end of the day, hindi naman kasi dapat gawing excuse yung paglalaro para to have, for us to have a sense of control, have a semblance of control. Hindi ano yun eh, hindi tama yun. At yan ay babantayan natin from both an academic and a journalistic perspective. Pero bago tayo magpaalam, nais ko lang magpasalamat sa nag-iisang sabi ko pang profesor ng bayan. Parang ganun ka na rin eh. Rumiriki Rosales tayo eh. Kumakabila ka na naman eh. Pero isang karangalan na makasama na natin dito sa News Radio tonight si Professor Gen Garma ng UP Los Baños College of Development Communication. Sana po hindi ito ang huli. At naman makasama ka namin sa mas marami pang mga coverage. Mas marami. Mas maganda. Sabi nga ni LTG. Ay! Abangan nyo. Hindi na any-any na lang ang time slot namin. Simula po sa Lunes, September 21, ay tila bagay magpapaka-London ho ang inyong News Radio tonight. Mm. Dahil mas pinaaga na po ang ating balitaan. Alas 10 na po ng gabi yan. Alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. So we are gonna be on for one full hour starting September the 21st sa aming mga affiliates sa buong bansa, maging sa abroad. So abangan niyo po ang mas pinaaga pero hindi tinipid sa balitaan. Hindi any-any na lang at lalong higit na hindi lang 10 kilo ang hindi lang 10 kilo. Ako ba?
1: Per litro na.
0: Oh, 10 piso per litro ha, hindi per po per kilo po, ha. Lililinaw lang ho namin at baka po kami ma-out of context eh. Subliminal summary kung nanonood ka.
1: Baka may nag-cut na niyan at ipo-post sa socials lang. Smile, patay tayo dyan.
0: Yari na, di ba? Hindi. Yeah. Hindi, pero

0: nyo po oh. na brighter days are coming. Yun lang ang masasabi ko muna ng ano.
1: At saka ano pa, ang yung pagdami ng ating affiliate stations, yan ay bahagi ng ating mas malaking misyon.
0: Oy, oh. mas malawak na paglilingkod sa bayan. O ano, yan, Oliver yan. Amoroso LARP, di ba? Na par- GMA Integrated News 2022. Oh. Sinabi ko na parang para hindi tayo ma-out of context eh, di ba? Ang masabi ko lang, kung ganyan lang din naman, kahit oh. saan, kahit kailan, maaasahan mula sa frontline. O, di ba?
1: Yun. Lahat na nang hintilan.
0: Wala. Para sa bayan, di ba? Para sa... Ano yan, mga balitang atin, ibabalita natin.
1: Oh, natin diba?
0: Ano pa mga extra pwede nating sabihin niya? Kaso baka ma-memo tayo ni ano eh. Baka ma-memo tayo ni LTG at saka ni Romar dito eh. Kailangan na doon natin yung extra, sabi nila. At yan po, mga balitang aming binantayan, mga balitang pundasyon ng usapan sa buong bayan. Patuloy po kami nasusubaybayan sa Smile Online Now, Lamau Online Live, 96.7 Smile SF Radio Cebu, JLR 89.5 sa Radyo Contrawibo 107.1 at All Hits 24. Bisitahin din po ang aming website, news.smilemediaph.com. Sa ngalan ng Smile Media Group News and Current Affairs at lahat ng news radio stations sa buong bansa, ako po si Paolo Barcelon.
1: Para sa karagdagang balita at impormasyon, sundan lamang po ang aming official social media channels sa Facebook, YouTube, X, Blue Sky at Threads. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ako naman po si Gian Garma. Ito ang News Radio Philippines. Hatid namin ang katotohanan para sa sambayanan. Maraming salamat po, Pilipinas! Magandang gabi!

0: Nakanya ka.
1: Wow. Ano? Mga kaalamang, mga karandom.
0: Ay, hindi ko problema. Ayan.
2: Alam ko, alam mo kung sasabi ko.
1: Oo.
2: Kaya hindi kita MSA. Bigyan mo ako ng 50 peso load. Alam mo bakit? Mag-order ako sa Jollibee mamay. Mag-order ako Jollibee 12 a.m. live. Pupunta ako ng Jollibee mamaya. Bigyan niyo ako ng load.
1: Ay, bigyan niyo daw sa... Ay, hindi ako makapagpa-load, sayang. Wala akong digital card. Wala akong digital card.
2: Wala kang GCash,
1: pre. Hindi, wala nang pera. Wala nang pera sa GCash. Wala nang...

0: Red Techie, baka naman donation sa akin, baka naman ikaw sa inyo lahat, baka naman mag-order ako ng fries sa Jollibee 12 AM.
1: The closing point pa talaga nila, grabe.
2: Mga karanda,
0: demonyo.
2: Mga karanda, mga kalabaw. Ito po ang inyong seg, talk show ng inyong bayan. Kasama po natin ang mga DJs dito. Ito ang may sasabihin, naku, ay naku, I love it. May six ako. Hindi, joke, may sasabihin ako. Ano ba naman kayo? Ako nga pala si MS, Diyos ko po naman kayo. Ako'y naka bumili ng TGF Burbra. Ay, hindi pala. Unless, ano yan? Leslie Burbra. Grabe, Burbra talaga.
1: Kasabihan ng tao.
2: Leslie.
1: Para pagod-trabaho ng Burbrand.
0: Adam Orellar na yan.
2: Adam Orellar. Adam Orellar po. Nakainom po ako ng...
0: Tinang yan.
2: Nakalimutan ko lang.
1: Oh my God.
2: Diyos ko. Pag-iing ako.
3: Hallelujah. News. MSA is corrupting the youth by tricking me here live on air.
0: Ginebra San Miguel.
1: Ginebra San Miguel. Uy, ano yung ginagawa mo dyan?
0: Cold 45! Little horse!
2: Uy! Ako mga kit!
1: TGF beer!
0: Teke!
3: Teke, really?
1: Maganda ang buhay pag teke.
2: Ay, naku, guys. Sarap.
3: Huwag mo.
2: Pagkuha uli ang kondensado ng TGF.
1: Ay, diabetes!
0: Diabetes ka dyan! Gago!
2: Diabetes. Ang sarap. Ang sarap. Grabe talaga. Yan talaga ang praising ng TGF. Masarap. Sarap.
1: Grabe, guys. Ang titignan mo, parang umiinom ng galon ng kondensada si MSC.
0: Ano pa ibang brand? Ano ba? May opt-in ba dyan?
2: Opt-in.
1: Para mas malaki ang titi, mag-opt-in. Ha? Ang iyong hotdog.
0: Sa mata yun!
1: Ay, sa mata yun.
2: Sa mata yun, pre. Sa mata yun.
1: Gago for those.
2: May say.
0: Hindi siya opt-in. Hindi siya opt-in. It's opt-in. A-O-B-T-E-N. Tanggalin mo yung B. Opt-in.
1: Si alias opt-in.
2: Opt-in. Painanap.
1: Yes.
2: TSS! Wait, copy ko lang yung link.
0: Yeah. TGF corn beef.
1: Salmonella!
0: Diba na recall niya?
1: Ha?
0: Diba sabi ni Rob... Diba sabi ni Robert Domniewski may salmonella yung ano? TGF corn beef.
1: Diba mo ng mga consumers ng ano, ng corn beef na yun.
4: MSC paa, MSC paa, sinuuso mo ni MSC ako ng paa, nasarap pa, boom, sabog.
2: Ha? Grabe guys.
4: Mm. Ano yan, TGF?
2: Yan, ano yan, TGF? Mm.
0: Mm. Yes! TGF adult milk.
1: Yes!
2: Mmm, sarap.
4: Adult, adult.
2: Ang sarap, ang sarap.
4: Pre, eh, yung ano, nilalagay
1: ko. Eh, baka buto na lang maiwan sa
4: akin. Creamy bowl, diba?
2: Ha? Creamy ni Jeremy Bull?
1: Diba gano'y kaya? Wala ko ng energiya, huwag mo ako sa'yo.
2: Teka, teka, teka.
4: MSC
2: Oatman.
4: Para ako
2: naman. MSC Oatman. Ito pa lang, Michael. Pasensya na. Ano, no.
4: Galing sa TTV, MSC yung gatas.
2: Gatas po yan, hindi siya.
4: Gatas ni
2: Anong gatas ni G?
4: Gatas niyo. Pero ano, hindi galing sa Jordan.
1: Galing. Sa akin yan. Wala na natira sa akin. Butot balat na ako.
2: TGF adult milk. Mmm, sarap.
4: Pre.
2: Grabe.
4: Pre, galing ba sa baka yan? O sa tao?
2: Sapa!
1: Pre, nakalagay adult milk sa tao yan.
4: Hindi, galing sa bata.
1: Uy! Uy! Ano sa bata?
2: Ha! Ano sa bata?
4: Yung ano?
1: Iba na yan!
4: Yung ano? Iba na yan? Yung
2: ano? Yung alin?
4: Let me explain! Yung ano kasi, 3 years old pataas na gatas, hindi yung ano, mismo galing yung sa bata.
1: Yung obtain! Ayan, overdose.
2: Wow! Luminaw ang mata ko, grabe naman yan. Adam Orellard po, uminom po ako ng obtain. Kitang-kita, ang yung kalusya. Pambihira.
4: Guys,
3: Seven says, why are you drinking crap?
1: Dumarami na ang kumaling sa Obden Ice Supplement Capsule.
2: Ako po si Adam Orellard. Uminom po ako ng Obden. Bilang lumina yung mata ko.
3: Well, back is wax. Happy
1: how many we use one. Ang mga
4: drunk food. Ay, kung ba yung mga
0: bigyan ko ng magbibili ako ng guys, bigyan niyo ako ng load. Magbibili ako ng Jollibee 12 AM, mag-order ako ng malaking meal. Price na pala 'yung
4: malaking meal. Galing lang namin ng Jollibee pre.
2: Ano 'yan?
0: Crucible,
2: crucible yan, crucible, crucible, crucible.
1: Kinakot na.
4: Pre, ba't umiinom ka ng capsule, pre?
2: Kumaling! Ah, grabe naman yan.
4: Pre, may nagdadroga dito sa ano, show ni MSA yung grabe.
0: Tangina yung picture, parang si Jingdoy! Tangina yung picture, parang si Jingdoy! MSA, tingnan mo yung stage chat, yung sinend ni Justin.
4: Si Migsander Estrada.
0: Baka si Jingdoy ako!
4: Guys, si Migsander Estrada. Si Migsander Estrada.
0: Parang
1: ah! Confirm!
0: Parang si Jingdoy!
1: Nepo baby si MSA, char lang.
2: Para jiggoy, tayinagin pa bihira yan. Si... Naubos na oh. Ako, naubos na.
1: Ubus na lang natin. Blender,
2: kanina root beer, pre. Body na nga to. Wala na. Cookie. Wala na guys, naubos na. Itapon na lang natin. Yeah, wala na yan, wala na yan. Wala na yan, naubos na. Ayan. Last episode ng may sasabihin ako, bigla kong uminom ng beer. No? At lumabas na call 45 incident. Yan. Hindi ko lang kung bakit umapir yan. Si Terebi na kasi mono dyan. Siya naglagay nan. Siyempre, grabe talaga pre. Hindi ako makapaniwala. Bigla lang ako uminom ng basta. Yun pala si Terebi. Hindi lagay talaga ng call 45. Agad-agad. Pagbira. Tawag-tawag kami. Visit. Pero yun na nga, naglaro pa ako ng Minecraft, no? Sa last episode na yun, no? Grabe, no? Pero ito na, pre, we're just getting started.
4: Request,
2: ito na.
4: Request,
2: ano, no, no?
4: Request, pre. Laro ka Summer
2: Time Saga Live. Anong request? Anong Summer Time Saga?
4: Play! Game, play.
2: Oy!
4: Play.
2: Anong MSC Bottom Mesa? Kami! Bottom Mesa. Diyos ko. Yeah, may tira pa tayo. 45. MSA Bottom Mesa.
3: MSA Bottom Mesa.
2: Sa? Abira yan. Wait.
3: ESS.
2: Tayo
3: na yung jingle. Taylor Swift. Paano
2: ganyan?
3: S.A.A.
1: Botan Mesa. Malapit na sana pre. Dapat may eye bag siya.
2: Yan ang kulang. Tingin lang yan. Hindi ko lang yung kung safe pa ako. Ay mali. Ay wow. Grabe naman.
1: Safe ka na.
2: Okay.
1: Nasa limit ka. Safe ka na.
2: Diyos ko. Ay, nako. Ay, ubos na pala to, no? Tatapon ko lang to. Wait. Ano, hindi ko nakikita? Gago, call 45! Tanginang call 45! Ayan. Ay, gago. Ayan, mga kalamaw. Mga karandom. Introducing Call 45 Lychee Edition. Takpo mo. Yeah po. Call 45 beer na may kasama lychee. Masarap ito. Sarap. I-sensor mo na yan. Yan. 69 pesos. Oo nga, 69 pesos lang. Bumili lang kayo sa ibang suking tindahan. Available lang yan sa iba't ibang store. Bala na kayo kung saan man. Pwede yan sa TGF convenience store. Meron yan. Bala na kayo. Oh, ibababa ko na to. 3, 2, 1. Wala na yan. Yam! Call 45. Visit. Uy! Ano na? Ito. Ito nakikita niya. Meron kaming... Hindi ko alam. Hindi ko na yan. Marami yan.
3: Jeff Daniels. Eme lang. Hindi ko alam.
2: Ang Jeff Daniels. Carlos Uno yan. Yung isa, Black Label. Hindi ko alam kung ano nangyayari na si Gio kasi bumipili ata siya ng Jollibee ng madaling araw, pre. Oh my God.
1: Yung MSA
2: Merch. Hindi ko alam kung kailan dadating.
1: Kat Clan. Kit Kat Clan.
2: Gah!
1: Ang cute! Gah!
2: Diyos ko. Ay, nako po. Yeah. Grabe naman ang main chat.
3: Sing boto me.
2: CEO na, oh grabe naman kayo. Okay, tuloy na natin. Ngayon, buli na ako nakabalik ng Watkos. Ay, Watkos, de joke lang. Ano, una, nagpapahinga na ng buong month. Buong, ano ata to? September? Yeah. Hindi, maybe a bit. Oh, ano nga bit? Grabe ka naman, pre. Eto, kaya ako nawala ng ano, kaya ako hindi ako nag-show, kaya nga ginosted. Kaya nga naging ghosted. Papahinga muna ako, kaya yun. Oh my God. Oh my God. Kako, nasa to chico yun. Pre, star, guys, star. 5. Kailangan ko ng 5. Record just sa start board. 5. Yeah, there we go. Nice one. Kakita yung star board. Pre, yung star board. Diyos ko. Anong dumugo? Anong dumugo yung point ko? Kako. Dumugo daw point ko. Hindi pwede. Pre. Yan ang burat. Ito pa. Kaya ako na boring. Naglaro na lang ako. Ewan ko na lang ito sa cellphone. Kaya dumati yung cellphone ko. Eh, grabe naman. Ayan. Grabe na. Ito na ako, nagbabalik na ako. Ano, may regla. Ito may regla daw. Ito may regla.
1: Pre, ano ba kayo? Grabe kayo.
2: Tinumuha mo na ako ng tubig ng konti. Hindi ko na kaya to. Papira na ba? Ano pa yan? Ito pa. Huwakay. Ano ba to? Mga other assets. Totally. Hindi ko lang sure kung babalik ako sa next week naman ulit, no? Malapit na yan. Ayun naman ulit. Ano pa to?
1: Papay!
2: Nawala na to.
1: Kaku! Wait lang.
2: MSA after dubugo, purat niya. Gah!

0: Kasi lumalaki ang kanyang puwit niya. Ang kanyang puwit niya malaki.
1: Ulong
0: kaya dumudugo araw-araw. Ichigoy ay nagpapapa.
2: Palong kamay! Gago!
0: Ang totoong pangalan ni MSA Jimmy Sander Alex. Nakasita siya sa Batangas.
2: May bullets. Okay. Grabe, ha? Ay, 11:22 nga. Oo. Kita niyo yung naka, ano, yung post. Grabe si TC pinagpaano dito. Yung picture! Yung ginawa niyo ko, Jingoy. Ayop. Ginawa ko pa naman yung post. Katips, iniwan na si Sheena para kay MS.
3: It's in. Dome. Botome.
2: Wala akong bias. Grabe naman kayo. Pa, naka 9 audience ha. Grabe naman kayo. Eto. Ibig sabihin. Tanginan yung therapy. Sinida naman. Pabira yan. Teka. From A, bottom E. Ay, naka. Di ko lang sure.
3: It's okay.
2: Natignan ko muna to sa ibang chat, ha. Angelo, anong sinisin mo dito? Ay, na picture submission yan. Gagi. Ayoko makita. Yung N, yung ano, sinisin yung Angelo. Hindi guys papakita yun. Pambihira. Ay, nawala. Naka, nag-rotate. Oh my god, nag-rotate nga. Titan.
0: MSA, bata mesa. MSA, bata mesa.
2: Charlotte Secretario. Ay, grabe naman yan. Sinisend na GIF. Gagi. Wait, nawala ata. Nawala ang camera. Wait, tan.
0: Pilipinas. MSA Palipari. Ang tunay na nagpakita na sa atin. Ang laba ay laban natin. Pilipinas, may sex ako. Ooh. Okay. Ala, diabetes!
2: Diabetes. Wait, sa ko muna. Ginamit ko pa talaga yun.
1: Whis is pop. Hit him up. Whis is pop.
2: Ngayon natin ang isa. She's nakagatas na. Bihira yun. Ito
1: yun ang
2: chocolate
1: peanut
2: butter.
1: Hindi ba kaya seryoso?
2: Sige lang, Kyle. Sinyalis mo na yan. Sinyalis mo na yan.
4: Kaya ako 45 yan. Okay. Ano ba yan? Since malapit na mag... meron pa pala. Another one. Nakita ko sa YouTube, mayroon pala Minecraft Live. Ano? Minecraft Live nga pala, alauna. Mamayang, the next day. 1 a.m. The next day, ha? The next day. Meron po tayong Minecraft Live. Oh my God, papanoorin ko. Oh, papanoorin ko yan. Titignan natin kung anong update nila. Balan sila. Tap talaga, ano?
5: Grabe.
4: Okay. MSN mukhang TGF. Ha? Mukbang TGF only? Minecraft Live. Sino kaya ang sisirahin na naman ng kanilang G-Perfect ng kulay pa project? Grabe. Ako po. Ayun si Len. Hindi na kaya. Wait. Mabong rig mo natin present of that time. MSAP is happy when you're having more than 145 with 69% more! Ang taas. Ang dami na. Grabe. Yung pangako ulit ng tubig, Diyos ko. Baka ko matonsil, guys. Ayan. Yun lang ang, yung video nila. Ah, wala pa palang live. So, malapit na. Nasaan na ata? 1 hour and... Malapit na mag 1 hour and 32 minutes. Ang kanilang starting event ng Minecraft na pasta. Ay, nakakaungaw. Baka sumabog. My God. Oy, Gio, tinamaw, DBC, oh. Ay, yung sin nga pala ni Gio. Hindi pala siya.
6: Magok sa mga kala mo, ibang tao.
4: Baliktad. Baliktad. Sorry. Ayun.
2: Kaya, kailangan mo ng op 10. Kulang pa yung paningin.
4: Lumabong mata ko, eh. Kumulang ng paniningin ko eh, pambihira yan. Ay, naku, ang init. Wait. Siguro, guys, ito. TGF evaporated milk. Magdata. Ang dami pa mga produkto. Oh, ito nga pala. Bigas. Nakuha ko sa Lazada, yung Lazland lalaro. Huwag kayo manggambling, ha? Pero ito, inang yati na mo. 1 kilo. Also, nireview ko to sa Lazada. Pambihirang yun, nireview ko pa. 0 pesos nakuha ko to sa 9 passes ng Lazland. Pambihira to. Sinemet na, Master Chef. Ewan ko sa iyo. Ay, nako. TGF Meatballs and Wiener Sausages. TGF Dinorado. Oy. So, mga kalamaw, simula October, malapit na po mag-October, ha? Grabe, ha? Since wala nang ano, hindi ko lang sure kung ano pa eh, no? Malapit na mag-October. Yes, malapit na mag-end of the September na. Welcome na sa Oktobre. Bungit naman na yung may katatakutan na naman. Diyos ko po. Ay, nako. Ano ang costume niyo sa Halloween? Hindi ko lang sure yan. Wala naman po natin yan. Meron po tayong lemon. Meron pa another one. Oh, excuse me, excuse me. Ito! Lagundi! Ano nga tawag dito? Cough syrup ba yun? Oh, cough syrup nga. Uy! Nakuha ni bro! TGF na gundi! Ayun, TGF na gundi! Ay na yung puting part, yung puting part, pabira! Yung puting part, ay na yan.
6: Diyos ano yan? May bareta pala sa lagundi.
4: May bareta?
6: Bareta yan, oh, tingnan mo. Sinabon talaga yung ano, yung lungs.
4: Inumin mo yan! Pre, yung kuma-overdose, tapos galing na ako eh, pambira naman kayo. Inumin ko, oh, pambira naman kayo.
6: Laba-laba, ilaba natin
4: ang atin. TGF Lagundi, ito po yung TGF Lagundi. Masarap po ito. Mawawala ang inyong plima. Mm-mm.
6: Tara, pre, laba natin yung baga natin.
4: Diyos ko. Grabe, anong expiration? 2027. Yung TGF, 2030. Inalayo. Grabe.
6: Ano na napansin ka to?
4: Yung TGF din, grabe. Grabe yung mga pan-meding ngayon. Diyos ko. Ginagawa nyo ng Diyos ko. Also, grabe na. Ano pa to? Oh my God! Meron pa! Napanood namin ng Madaling Araw. Wait, that might be yesterday. Oh wait, kaninang Madaling Araw to. Dahil nga, nang ano kami, merong may isang rival. Ang tawag na FODMA? Oo nga, FODMA nga yun, pre. Diyos ko! Meron po tayo na dagdaga! Pero may natatagdagan. May another database pero kakunti pa lang yung conversions din eh. Diyos ko. Pambira. Ano to?
6: Digi-digi syrup. Ganalindo.
4: Digi-digi. Digi-digi. Ayun, digi-digi. Takin ang labo ng mata ko. Hayop tayo.
6: Para gumana ang paglindol. Grabe. Para gumana ang paglindol, magdigi-digi zero.
4: Gana lindol. Pre, gana lindol.
6: So, nawawalan pala ng gana ang lindol. Grabe naman.
4: Obten. Yung obten. Diyos ko yung obten. Yung obten, nakakatawa talaga yung obten. Ang galit talaga na obten. Inilim ko yung kanina, Adam Orellar po. Uminom po ako ng obten. Tignan na lang numino ang mata. 1,000%. Kaya uminom po kayo ng obten. Kitang-kita ang inyong sobrang kalusugan.
6: Gagi! Yakult! Yakult!
4: Yakult! Yakulti, Yakult! Ala, nawala na si Gio. Yeah, okay lang, okay lang. Oh, ano to? 6-7 ng 6-7 sa main chat. Anong ginagawa nyo? Gagi. Ang dami pa mga commercials yan, mga kalamaw. Grabe. Pinuki. Ay. Nako pa! Ay nako! Anong jingay? Jigay. Blue Wave. Ano ko si Jigay? Ano ko babae? Diyos ko. Si Blue Wave. Ay, gago, may daga.
6: Si Ratatouille yan.
4: Tangin si Ratatouille. Gumapang dito sa saksakan, guys. 100%. Oh, no joke, tangin. Grabe, guys.
6: Recycle, Nicola.
4: Nicola.
6: Original taste. Super 1.5. The ingredients. Carbonated. Carbonated. Carbonated. Acidity regulator. Natural, natural, flavor,
4: natural,
6: natural,
4: natural, natural, natural, natural, natural, natural, natural, natural, natural, natural, natural, natural, natural, natural, natural, hello, senior moderator, Mr. Omega.
6: Omega painkiller.
4: Omega painkiller. Omega painkiller daw, oy, Omega. Naloko na.
6: Omega.
4: Ayan. Mga halungkot ng Telegram, eh. Ay. Wait, ano ba nagtitext dito sa Telegram? Ito nga, buksan ko nga.
6: Nakarutin.
4: Pipa. Okay, okay. Yung sinesend dito sa ibang sa ibang platform dito sa ano. Sa Telegram. Oh, na naman ano, na naman nangyayari. Ito pa naman kasi siya. Yung tech job. Okay, okay. Okay, okay. Okay, wala na yan. Galing ko na yan. Yan po screen. Balik natin, balik natin. Wow! Marami na busog ako doon. Hindi na kaya. Hindi ako masoka. Ayan. Aba, aba, aba, aba. Okay. Ano nangyayari na, guys? Ayan, wait lang ha. Wait lang, guys. Okay, ano lang. May nangyayari na.
6: Rinig na rinig yung ihi. Rinig na rinig. Grabe ASMR yun ah. Grabe ASMR yun ah.
5: Ano yun? Uy.
4: MSA ASMR. Yan, ako'y nagbabalik. Grabe yan, naka-wireless pa naman itong microphone na to. Hindi lang itong microphone, earbuds lang ito na may microphone. Ayan.
6: Re, ang galing ng ASMR. 10 out of 10.
4: Pre, rinig na rinig eh. Naku po. Buti gumana naman ang detection nito. Ayan, anyway. 20 minutes na po ang may sasabi etong show na ito. Meron pa ba akong sasabihin? Ano pa nga? Meron ba akong updates? Hindi na ako kasi nakapag-stream for now eh. Ang ginagawa ko lang is mobile streaming dito sa aking cellphone. Hindi ko lang sure kung nag-ano naman ako minsan eh. Like, doing something, no? Kaya doon lang. Di yan sa internet cafe na lang minsan, no? Meron pa naman kung 3-3 oras. Tira. May tira pa akong oras dun eh. Mga ilan na. 2 hours and 55 na lang natitira. Dahil gumamit ako ng kanina. Tinatestin ko yung speed test. Speaking of speed test, Ang lakas ng speed test nila dito. Mga nasa 900 and plus Mbps ang kanilang speed test. Globe ang gamit. So, naka 556 sila. And 900 Mbps.
6: Internet ng
4: FBI. Internet ng FBI nga, pambira yan. Ginawang NBA ang internet. Diyos ko, ang lakas ng internet. Shop,
6: mga agents yon.
4: Oh, mga agents. Mga agency. Yun nga. Grabe talaga. Grabe ang speed test. Baka nagda-download sila ata ng puro something. Hindi yan. Mga ano lang yan, mga laro. Banan sila di yan.
6: Iba na yun.
4: Grabe.
6: Iba na yun. Iba na yun.
4: Putik. PGF insect killer. Patay ang ipis at kutsara in one big spray. Ay, grabe. Meron na yan ah.
6: Namamatay palang kutsara.
4: Amazon.
6: Namamatay palang
4: kutsara. Patay ang ipis at kutsara? Ha? Namamatay ba ang kutsara?
6: Pre, all this time, insekto palang kutsara. Oh my God.
4: Pre! Patay agad yung kutsara. Patay ni...
5: Joey!
4: Gago yung Joey! Grabe! Yan lang aking tapos sa aking ano, yung group na yon. Tapos yung streaming, okay na yon. Grabe yung Joey, ha? Yung Joey. Ah, ito. Ay, hindi. Iba pa to.
5: Yay! Yung ipis!
4: Yung
6: ipis! Gago! Yung ipis! Sinumpin pa talaga sa ipis, grabe!
4: Pambira! Sinumpin pa! Sinumpin pa talaga! Diyos ko! Ayan! Hindi ako makapaniwala. Absolute Cinema, for real. Absolute Cinema ad, bro. I have no idea. Grabe yung kanilang ano. Efektibo po October 1, ha? Naku po. Efektibo po October 1. Ayan. Ano to? Ako po, pinag-uusapan na yung iba, bahala na sila diyan. Yung kanyang error nanonood ng... Na. Yung main chat room. Bias Network PH. Pambira yan. Ito. Ay. Ano pa ba? Wait. Ay, nakabalik na si G. Ay, hindi pala. Ayan na,
7: my sex
4: na
7: si G. My sex ako.
6: Nakabili ka na ng fries.
7: Wala nga akong load.
4: Wala nga palang load.
7: Hindi ko matelevise yan. Wala akong magtuloy. Bahala na, kapoy na ko.
4: Wala akong pera sa Gcash. Kaya ka guys. Pinanload ko din ito eh. Naku, naload nga pala. O dapat hindi ko na ito pinanload eh. Pero okay lang.
6: Bigyan mo lang 5 pre. 5 pesos na load.
4: 5 pesos na load eh. Diyos ko. Mga pera dito. Kano na. Bibili pa ako ng wireless headphone. Ay wow, wireless headphone ha. Tagal pa eh, pambihira. Papayos ko pa yung 2,000 na yan. Eh may dalawa media room. Okay, mayroon pa pala konti. Ito yung ano, pambayad sa ano, sa LCD na isa. Kasama na dito sa label. sobra na yung kasama. Ang bira yan, guys. Ay, babalik ko na to. Since magpo 14 minutes na po, mga kalamaw, grabe. Mga karando, mga kalamaw. Next week na naman po, sa may sasabihin ako, ano ba kaya mangyayari? Bahala na. Ang dami pang updates, puro na naman. Hindi ko naman pinag-uusapan yung iba diyan, yung mga ibang topics na yun. Ako po, mga yun na, hanggang ngayon. Eh, this is random. Kaya nga, ang random ng mga itong show na ito. Napaka-random. Kaya talk show pa, grabe naman yan. Pero before na matatapos to, meron pa tayong 30 minutes na nga, no? Tapos na mag-alas 12. Putik na yan! TGF Tinola sa Tinapay, ang nasa Tinola, nasa Tinapay na. Gago! Tinola sa Tinapay, ang curse. Canton
6: na Tinola flavor ngayon naman, Tinola sa Tinapay, grabe na yan.
4: Oh my God.
7: Ano masunod? Ano yung masunod? TGF? Ano? TGF? Ano? Pansit Canton na may Tinola.
4: TGF Pansit Canton na may Tinola. Grabe.
6: Flavor! Sinigang!
8: Oy, sino nagsabi
4: ng si original ha? User?
8: Sino nagsabi ng Ificasin? Ha? Sige, sige. Sinabi niyo yan! Sinabi niyo yan!
4: Ako wag!
6: Uy, gago!
4: Uy, gago! Uy, gago! Wait, kasi ito, wait. Gago, iniinom.
6: Ininom po.
4: Gagi. Gagi, iniinom yung Ficasid oil, pabira ka.
6: Pre, pwede man din yung pang-juice.
4: Diyos ko. Hindi ko maano talaga yung tawag. Hype, Trian. Oh my God. Ano ba yan? Naglalag na. May ha, okay. Grabe. Hindi ako makapaniwala. Bukan. Ang pinanlalasa na. Ay. Hirap tuloy ka. Puti 10 na. Wait, 10 minutes. Hindi pala. Macho 19. Ano ba to? Ayan na po guys, malapit na po mag-alas 12, mga kalama, mga karandong. Malapit na po mag-alas 12, 10 minutes na lang po. Siguro, ano mga pala, ano ba nga ito? Take away the bad take. Di pa tayo. Ay, hindi. Talabas nga pala ako. Habang tayo nasa show. Talabas na yun guys, labas pa. Wait.
8: Hoy, kung makarinig ako ng isa pang TGF Ificasent Oil, lalaklakin-lakin ko yan masyado. Iinumin ko yan.
4: Okay guys, lalabas po tayo. Okay, hindi ko kinakaya ang border dito. Doon na lang tayo sa labas. Ayan. Buksan. Ayan. Ayun, lumakas. Hello. Ayun, lumakas nga. Wala, nag-vlog na. Okay.
6: Nag-vlog na. Tapay!
4: Okay, nag-crash po guys ang aking sistema. Nasa labas po tayo, mga kalamaw.
7: Extension na yan.
4: Ay, extension, hindi pwede. 10 minutes lang to. Tinaano na ako, guys.
2: Uwi na agad ako. Kalamid kasi dito, kainit naman doon sa loob. Ala, hindi ko na patay yung electric pan. Mamaya na lang, nakalimutan ko na lang. Pero mga kalamaw, since naku, sarado na pala computer shop, no? Wala na guys. Saraduhan. Ala. Grabe na talaga, umbya. Talang katao-tao, guys. Pero, before tayo mag-end ng show, habang ako'y naggagala, nais po kung kayong pasalamatan sa inyong lahat dito sa mga audience dito na si Tora the Wildcat, si Pearl Hozuki, si ano pa nga to, si Reggie Jr., si Sir Tito, si TP Seb, pati na rin ang moderator, senior moderator, na si Omega Painkiller. Putang ina, may aso guys. Bako
7: makakagbo. Takbo! Mga aso! Kagating kanya!
2: Tangina, tatakbo kayo. Tangina, tinatakot ako. Tanginang yun.
7: Tanginang sinitin ako po. Tanginang yun.
2: Grabe yung oras andito. Putukan ng kapatid. Ay.
7: Putulang hila.
2: Hirap. Ito tayo sa maliwanag. Is maingay masyado mga ano dito ang peacefully. Magiging dancer. Pero wag daw back to dancer. Ay, grabe naman yan. Ay, nako. Dahil wala pong bagyo dito, since all clear. All clear talaga. Kala ko ba bagyo na dito, hindi naman pala. Kala ko ba bagyo na
7: bukasan imulat mo?
2: Yan o, clear na clear na eh.
7: Manoorin ko muna yung billionaire news channel.
2: Yung billionaire news channel.
6: Ano ba pre? Ganyan yan pre. Pag ano, pag walang klase, wala talagang ulan. Pag may klase.
7: Yun nga eh. Nagsisigyan sila kanina. Tapos wala palang ulan. Kapal ng muka.
2: Kapal nga. Ano ba naman kayo? Oh my God, bro.
7: Late sila mag-suspend. Yun.
2: Late, for real. Late nga talaga.
6: Late. Tinamad okay. Lang talaga kasi yung ano, yung designer ng ano, poster.
2: Diyos ko. Ay, nako. Nga pala, no? Lapit na mag 12, simula na po ang ating laban, ay naloko na. Ano to? Sarah All, kasama si Ate Sarah Disca. Yung media drum, kikilag yan. Sinendisap pa rin. Gagi. Sila din sa barin, pabira yan. Ayan. 5 minutes na lang po bago tayo magtapos. Mag-follow na lang kayo sa aking Sukmin. Link in the description. Nasa na aking YouTube yan. Paano na?
7: Nago. Pre-MSA 1209 daw.
2: Ano MSA 1209? Kago pati ko ako. Anyway. Julius Babaw. Dapat TGF Cola. Pre. TGF Cola. Pre, TGF Cola, pre. Grabe. Ako po, tutulog na po. Matutulog na to. Ay, naka. Grabe yung ano dito, ang ilaw nito. Ito kuryente o cotton o oten?
6: Gagi.
2: Ano ba yan? Hindi, wala pa ako nakagawa na update in a single way. Wait lang. Tingnan natin yung aking ano ko dito sa aking announcements. Nawala ng power in 207. Ngayon, nagbalik ang power in 3:32 p.m. Kahapon po yan. Na-brown out, tapos binukas ulit. At ang dami ko pa na ata na archive yung mga inano ko dito sa announcements na to. Diyos ko. Di ako makapaniwala.
6: Sex!
2: Ito sex! Diyos ko. Hindi na ito papasahin! Na, ay no, ay no way.
6: Yung incident.
2: Ay, gago pa nandito to. Bro, pinanood ko to. Kaso naka-public yung ano. Basta hindi yan, naka-censored lang yan.

0: Yo, kasama po natin yung ating mga DJs dito sa Cool. At si original user, si Taylor, na dito naman si Terry, kasama po natin yan. Pati na rin si Gio, at ako naman si MSA. Makita-kita tayo, nawala yung video call. Wait, nawala. Pero yung po lang yan, naku po. Nakalimutan ko na. Wala na sa alaala ko. Sorry, out of my best. Nagkaka-damage tuloy ko. Wala na ako masabi mo.
1: Brain damage.
0: Ano ba naman to? Wala eh, nadadamage nga eh. Kulang na sa salita ako eh. Buisit naman.
1: May nakalimutan ka ba? Mag-memo plus gold! Laban na may gold memory!
0: Ano ba yan? Okay. Maraming salamat sa inyo. Mag-follow sa akin. Mag-follow. Follow nyo ako sa Susok Medic in description below sa aking YouTube channel. O kaya bala na. Nandiyan lang yan. O wag mo. Not like that. Maganda pa yung ginawa ko yung dati. Wait lang. Kaya nga outed. Ay, outed. Grabe naman yan. Sige na guys. Okay, pre. Hay nako. Muli, maraming salamat sa inyo sa panonood. Sa pakikinig din dito sa Cool FM. Also, ang Cool FM po ay magsa-sign up na rin. At pati na rin sa X1026 at pati na rin sa MSA Radio as well. Maraming salamat sa inyo. So bye-bye. At ako po si MSA at ating mga cool DJs nandito ngayon. Pakita-kita na lang tayo next week. Dito lang sa ating SIGS. Ay hindi pala. Talk show pala to. Random talk show ng bayan. Ito ang may sasabihin ako. Paano na sa inyo guys?
2: Laging tandaan manood ng Ikma. Laging tandaan uminom ng Efficacent Oil. Laging tandaan uminom ng Efficacent Oil.
0: Efficacent Oil. Sige na guys, bye-bye na.

0: Ay, hindi ka na siya. Hindi ka talaga kita maritik. Kaya nga, hindi ka naman hindi.
1: Grabe ka na pa.
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: bawa. Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
0: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga, hindi ka naman hindi.
1: Grabe ka na pa.
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
3: Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX.

0: That song was brought to you by Tantue Light, Barkada sa Inuman, Kasama ang Pagbayad.
1: Everhigh Solar Power Bank, with 50,000 milliamp hours for better with shock and water resistance.
0: Tantue Light, Barkada sa Inuman, Kasama ang Pagbayad. Ano mo rilar lichon manok? Pasalubong pa uwihan. Vetron knows you deserve only the best.
2: DZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
3: Abang-abang na ang lahat. Pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
4: Naniniwala pa ako sa kasabihan. Ang importante ay malagad ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
3: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
4: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
3: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
5: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
4: Naniniwala pa ako sa kasabihan. Ang importante ay malagad ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
5: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
4: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
5: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
6: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
7: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
8: Thank you. Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
9: Every Monday to Wednesday, Teddy Boy Gold brings you all the late-night entertainment you need to complete the rest of your day. The Botamesa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Gikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Teddy Boy Gold! Every Monday to Wednesday at 9:45 p.m. only on Smile Radio. Every Monday to Wednesday, Teddy Boy Gold brings you all the late-night entertainment you need to complete the rest of your day. The Botamesa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Gikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Teddy Boy Gold! Every Monday to Wednesday at 9:45 p.m. only on Smile Radio.

0: That song was brought to you by Tantuay Light, Barkada sa Inuman, Kasama ang Pagbayad, Anamorel Arlington Manok, Pasalubong Pauwihan. Tantuay Light, Barkada sa Inuman, Kasama ang Pagbayad, Anamorel Arlington Manok, Pasalubong Pauwihan, Anamorel Arlington Manok, Pasalubong Pauwihan.
1: DZEX, every time, anytime, everywhere, I'm here.
2: Every Thursday, we are here.
3: Samahan ang inyong nag-iisang buhay.
4: My name is Gio and...
5: Oh, I don't think! Okay, let's go!
3: Sa kalokohan.
6: Magbibigin ka, gabo ka.
5: Come on. The joy in China.
3: Sa seryosohan.
7: Is it worth it losing?
8: Paano naman kaya itong bansa natin?
3: Sa kaalaman.
9: Change the settings to whatever you feel like.
10: Di ba maganda?
3: At marami pang iba.
5: Finally, man! Finally!
11: Yeah. I'm about to go. Let's go!
3: Kaya tumutok na kayo sa Blue Talk. Tuwing Huwebes, alas 9:45 ng gabi sa Smile at Full Platform. Mapapanood rin sa YouTube at New Wave 5. Every Thursday,
2: we are here!
3: Samahan ang inyong nag-iisang buhay.
4: My name is Gio and...
5: Oh, I don't think! Okay, let's go!
3: Sa kalokohan.
6: Magbibigin ka, gabo ka.
5: Come on. The joy in China.
3: Sa seryosohan.
7: Is it worth it losing?
8: Paano naman kaya itong bansa natin?
3: Sa kaalaman.
9: Change the settings to whatever you feel like.
10: Di ba maganda?
3: At marami pang iba.
5: Finally, man. Finally.
11: Yeah. I'm about to go. Let's go.
3: Kaya tumutok na kayo sa Blue Talk. Tuwing Huwebes, alas 9:45 ng gabi sa Smile at Full Platform. Mapapanood rin sa YouTube at New Wave 5.
12: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
13: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga hindi ka naman hindi.
14: Grabe ka na pa!
15: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
16: power. Thank you! Thank you!
17: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang 4 Plus! Monday to Thursday,

0: That song was brought to you by Ao Padala, magpapadala tayo mabilis at siguradong magkakarating. Tantuay Light, barkada sa inuman, kasama ang pagbayad.
1: Everhigh Solar Power Bank with 50,000 milliamp hours for better with shock and water resistance.
0: Ao Padala, magpapadala tayo mabilis at siguradong magkakarating.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm.
3: DZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
4: Every Monday to Wednesday, Sunny Boy Gold brings you all the late night entertainment you need to complete the rest of your day. The Bottomessa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Gigan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Sunny Boy Gold. Every Monday to Wednesday at 9:45 p.m. only on Smile Radio.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
6: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
7: Naniniwala pa ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Young Boy.
6: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
7: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
6: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
8: May nagbabalik.
9: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
8: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
10: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
11: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
8: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
12: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Niniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
8: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM

0: That song was brought to you by Ao Padala, magpapadala tayo mabilis at siguradong magkakarating. Adam Oreller Telecom. Enjoy your data promos by gigabytes. Download the application Watch Share Play. Mabilis ang signal para internet at load. Fetron knows you deserve only the best. Tantuay Light. Barkada sa inuman. Kasama ang pagbayad.
1: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ganang masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mabibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
2: DZAX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
3: Abang-abang na ang lahat, pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
4: Naniniwala pa ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
3: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
4: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
3: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS. Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
4: Naniniwala pa ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
3: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
4: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
3: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
5: They basically yoink the entire physical disc platform.
6: Try to get used to the scary terminal.
7: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
8: The main reason ay puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
9: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
10: Every Thursday, we are here.
11: Samahan ang inyong nag-iisang buhay.
12: My name is Gio and...
13: Oh, I don't think! Okay, let's go!
11: Sa kalokohan.
14: Pag gumingin ka, gabo ka.
13: Uy! The joy in China.
11: Sa seryosohan.
15: Is it worth it losing?
16: Paano naman kaya itong bansa natin?
11: Sa kaalaman.
16: Change the sentence to whatever you feel like. Di ba maganda?
11: At marami pang iba.
13: Finally, man. Finally. Yeah. I'm about to go. Let's go.
11: Kaya tumutok na kayo sa Blue Talk. Tuwing Webes, alas 9:45 ng gabi sa Smile at Full Platform. Mapapanood rin sa YouTube at New Wave 5.
3: Abang-abang na ang lahat, pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
4: Naniniwala pa ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
3: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
4: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
3: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
17: Every night, tune to your favorite station. They flung in that hanggang umaga.
18: Narito ang DZX.
17: Tulog na baby, matulog ka kayo. DZX, mapapaapatog ka sa sarap.

0: That song was brought to you by Tantuay Light. Barkada sa inuman. Kasama ang pagbayad. May bote na ang Coca-Cola. 8.30 pesos. Bottle small and big. Adam Orellar Telecom. Enjoy your data promos by gigabytes. Download the application Watch Share Play. Mabilis ang signal para internet at load. May bote na ang Coca-Cola. 8.30 pesos. Bottle small and big. Adam Orellar Lechon Manok. Pasalubong pauwihan.
1: DZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
2: May nagbabalik.
3: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
2: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
4: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
5: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
2: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
6: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
2: Returning this November 2026, mapapanood sa mga Cool FM and Cool TV.
7: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga hindi ka naman hindi.
8: Yan,
9: may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
10: Thank you. Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
11: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laro Tayo Gaming.
7: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga hindi ka naman hindi.
10: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
12: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
13: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
12: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
13: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
12: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: Best. Petron knows you deserve only the best.
1: May bote na ang Coca-Cola. 8 pesos. Bottle small and big.
2: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng Mang PY Foodie. Sa halagang 30 pesos, meron ganang masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mabibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.
3: DZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
4: They basically yoink the entire physical disc platform.
5: Try to get used to the scary terminal.
6: May source ang news radio, 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
7: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days, para nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon .
8: Join us again for New Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
9: Abang-abang na ang lahat. Pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
10: Naniniwala pa ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Yoko.
9: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
10: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
9: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
11: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
10: Naniniwala pa ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Yoko.
9: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
10: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
9: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
12: May nagbabalik.
13: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
12: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
14: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
15: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
12: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
16: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
12: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
17: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
18: Station, they flung in the hangar umaga.
19: Harito ang DZEX.
18: Tulog na baby, matulog ka kayo. DZEX, mapapaampatog ang kasasarap.
20: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, poker.

0: That song was brought to you by Fetron. Knows you deserve only the best. Jolly Savers, Sarap Payday, Suppression Every Day. May bote na ang Coca-Cola, 8 pesos. Bottle small and big. Fetron knows you deserve only the best. Tantuay Light, Barkada sa Inuman, kasama ang pagbayad.
1: DZEX, every time, anytime, anywhere, I'm here.
2: Every Monday to Wednesday, Teddy Boy Gold brings you all the late night entertainment you need to complete the rest of your day. The Botamesa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Kikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Teddy Boy Gold, every Monday to Wednesday at 9:45 p.m. only on Smile Radio.
3: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
4: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Young Boy.
3: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
4: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
3: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
5: May nagbabalik.
6: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
5: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
7: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
8: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
5: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
9: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
5: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
3: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
4: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Young Boy.
3: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
4: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
3: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS. Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
4: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Young Boy.
3: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
4: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
3: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: Palm Olive Naturals Coconut Extract with regular system use. Smell it. Feel it. Share it.
1: Ibang anak nyo ng batang matalino, basag ang baso sa inom, isip salita, ang batang matalino ng Lutroplex with iron and lysine with Nutro-Talino Complex. Pagbili ang baso sa mga batang matalino, Lutroplex Talino sa salita at gawa.
2: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, plus lysine is been generic name of Lutroplex. Mabuhol.

0: Kain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.